0: Salton, Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton, Vitamin C.
1: X FM.
2: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kuya adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni Melanie DI taga-Panam.
0: Premium D3, maski pakusog ug maski paepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
5: Santo Blasco.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommend ra sa akong kauban kining Santo Plus Gold. Ninom ko nini.

0: tungkol sa inyong mga lugar.
1: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting?
3: XFM.

0: XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Unya gamay taligsik, hilantanda yun ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin
4: Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula, gandunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene, ug vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, tiridium, ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
5: Exciting!
6: Claire Skin Beauty Sun.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
2: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold. Nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
3: Santon Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Premium D3. Ang bago.
6: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pirmi og Premium D3 aron layo sa sakit og kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka Premium D3.
7: Mas ipagusog, mas epektibo sa VCO og Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
8: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
9: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.

0: So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo body nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa

0: Kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani nga ka-Bloody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba ging nandika ayaw pagtambling-tambling? Masakita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
2: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.

0: FM.
1: Santo Plus Gold.
2: Kasi may rasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santo Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Nganong man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga ka.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Blas Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. Kung sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santo Blas Gold. Barato kang epektibo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal.

0: driver,
1: imintigin na ako ma
0: sa taas dalan, mga abo, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap, sigir man ko, ukining, hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Visionix Plus, palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayon na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko aning Visionix Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko habal-habal driver diha nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata, so layo niyo ni hining Visionix Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Visionix Plus, ang Visionix Plus gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus, mapalit sa mga butika.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Send money abroad. Quinn, you're fine. And Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLugear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLugear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Gibati o, aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan og tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs og mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. Og batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco.

0: Nah, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Nah, Nilagyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Bisot pa tayo si papa.
1: Bisot pag yun rin taon.
0: Daw gawa, papa eh.
1: Ah, magpatuli na mong duwa si imong papa.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 3-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo.

0: Sap, nakoy pangutana ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Ano yung buhaton? Ipasimut ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

balita ug impormasyon. Di ka mabiyan. XFM na tropa mo. Plus Gold, mampibili sa mga butika. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Pinas.
1: Isang mapagpalang morning mga gili po namin mga katropa at sa lahat na ating mga taga-subaybay. Mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Algie Bakla, makakasama po ninyo sa ating pong talakayan, siyempre, with our partner, ang isa sa ating pinagkakatiwala eksperto sa alternative medicine, si partner Ronald Paler. Doc Ron, magandang umaga. Batiin natin ang ating mga taga-subaybay, mga ka-wellness natin.
2: Isang magandang umaga, Doc Algie, at napakagandang umaga po sa mga listeners natin at nakasubaybay po sa ating programang The Secrets of Health. Araw ng Linggo po ngayon, unang araw ng Linggo sa buwan ng Agosto. Ang bilis ng panahon.
1: Oo.
2: Ang bilis ng panahon, Doc Algie.
1: Kaya nga eh.
2: Kaya ngayong unang araw ng Linggo sa araw ng Agosto, isang napaka-importanting talakayin po ang ating pag-uusapan ngayong araw with regards po sa macronutrients. Ito pong carbohydrates. Ano ba ang mga misconception with regards sa carbohydrates? Ano yung mga napakagandang sources nito? At ano yung mga bagay na dapat nating maintindihan para ating makonsume sa tamang consumption, sa damang dami ang carbohydrates para ito ay makabinipisyo sa ating kalusugan araw-araw? Yun po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programang The Secrets of Health.
1: And of course, welcome sa ating mga taga-subaybay sa DWW774, ha? Nakikinig sa buong Kamaynilaan, Metro and Mega Manila at sa lahat po ng nasasakop ng ating pong mga partner station sa buong Pilipinas. Kumusta na po kayo? Tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa Yes to Health Inc. Facebook page. And of course, lahat ng ating mga ka-wellness ano, na nais na marigaluhan, pwede ho kayong mag-comment sa ating pong Healthy Katropa Giveaway. Ayan. Ganun din yung ating mga ano, taga-subaybay sa radyo. Parang fair naman. Ang gagawin lang po ninyo kung kayo ho'y sa Facebook na nunood, pakishare lang ho yung ating pong programa. At ang gawin po ninyo, lagyan ng hashtag The Secret of Health. At mag-share ng inyo mga healthy and good experiences sa paggamit ng ating po mga produkto sa Yes to Health. At mamaya, malay nyo, kayo ho ang maswerteng mariregaluhan sa ating pong Healthy Katropa Giveaway. Ayan, okay? And of course, syempre, sa mga nais sumubok ng produkto po ng Yes to Health, ang tanong ng isa, ano pong mapapanalo na ano regalo? Santon Gold Coffee Mix Gift Box.
2: Santon Gold Coffee, yes.
1: Inyong ating regalo, ano? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masela ng inyong katanungan, pakilagay po ng pangalan at kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras pong ito. And of course, sa mga nagnanais din, nasubukan yung produkto natin, na-challenge kayo kasi marami kayo naririnig na benepisyo sa paggamit ng produkto po ng Yes to Health, particularly yung ating Santon Plus Gold. Pwede na ho itong mabili sa mga leading drugstores gaya ho ng Mercury Drug sa buong Pilipinas, Watson's Pharmacy, The Generic Pharmacy, ganun din sa St. Joseph Drugstore, The Generica Drug, South Star Drug at sa mga lokal na butika, parmasya sa inyo po mga lugar. Mabibili rin po itong Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at meron na ding Santon Gold Coffee Mix sa Mercury
2: Drug. Yeah.
1: Oo, pwede nyo na pong hanapin ho yan. Pwede rin po kayong order sa ating pong online shopping store sa Shopee ng ating pong mga produkto. Hanapin lang po ang Yes to Health 2011.
2: And of course, hindi lamang sa mga pharmacies at mga leading drug stores mabibili ang ating mga Yeswell products. Pwede din po kayong maka-avail ng ating mga Yeswell products sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, kapag ka sa Yes to Health clinics natin, meron po kayong special discounts. Mm-hmm. Lalong-lalo na doon sa ating mga ka-wellness na meron pong or mga senior citizen. Mm-hmm. Dalhin lamang po ang inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag pumunta kayo, pwede na din kayo magpakonsulta sa ating mga clinics kasama yung ating mga naturopathic consultant and mga staff dyan po sa clinic. Ang Yes to Health clinics ay meron din tayong mga unique program na makakatulong po sa inyong mga pangangailangan, specifically sa inyong pong mga dinadanas na karamdaman. Meron po kami mga programs at services katulad ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang, Korean therapy, by zapper therapy, and also terahertz therapy, mga ka-wellness. Kaya kung kayo po ay may mga karamdaman, bisitahin po ang ating mga clinics sa mga Yes to Health clinics dito po sa ating mga lugar.
1: Salamat, Tok Ron. At syempre, speaking of Yes to Health clinic, meron po tayong ginaganap na monthly seminar today.
2: Yes.
1: Diyan po sa Yes to Health Santa Rosa branch, libre po ang seminar.
2: Mm-hmm.
1: Actually, kakaumpisa lang, ano?
2: Mm-hmm.
1: At meron pang free lunch para sa ating mga attendees, Yes to Health bingo.
2: Mm-hmm.
1: At product discount para po sa inyo. Mm-hmm. Kaya ako po, kung nais niyong subukan ang mga services ng Yes to Health, sugod na. Parang mm-hmm. sugod na. No? Sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Wellness Pharmacy.
2: Uh-huh.
1: Sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, kung gusto niyo puntahan, eto ho ang ating mga location in every part of the Philippines.
0: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South. Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 096-
3: Dapat, Zazon Plus Coffee Bakes, sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zelton Plus Coffee Mix. Kape na, bubut pa.
4: Zelton Plus Coffee Mix.
0: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health. And of course, ngayon, maganda yung pag-uusapan natin na Doc Ron. Ano?
2: Yes.
1: Ito ay isa sa common tawag dito, nutritional support sa ating kalusugan. Kabilang dito, ito ay kabilang sa tinatawag na macronutrients. Ayan. Mm-hmm. Anyway, bago po tayo pumalaot sa ating talakayan, sa lahat po ng mga nagnanais na mag-text sa ating pong palatuntunan, mag-text lang po kayo sa 0969-609-6545 kasi mamaya sasagutin ho natin yung inyong mga question na ipapadala ho dyan sa atin pong hotline number. Pag pinag-uusapan ng macronutrient, Doc Ron, lagi nating nababanggit yung tinatawag na carbohydrates.
2: Mm-hmm.
1: Ngayon, ang carbohydrates, ano nga ba itong carbohydrates at gaano ito kahalaga sa ating kalusugan, Dr. Ron?
2: Ang carbohydrates, Partner LG, ay isa sa pinaka-importanteng parte ng ating dieta. Ano? Yan po ang karamihan po sa buong mundo, ay yan po ay staple food sa iba't ibang parte. Yung iba tinapay, yung iba noodles, yung iba mga root crops. Dito sa atin sa Asia, ang ating primary source of carbohydrates, staple po natin ay ang kanin. Chemically, ang carbohydrates ay nagkukonsist ng tatlong elemento. Ito pong carbon, hydrogen, and oxygen. At kapag kumakain tayo ng carbohydrate-containing foods, ang ating digestive systems ay binibreakdown ito into a simple sugar na tinatawag nating glucose. And then pagka na-breakdown siya sa glucose, yun na siya ay pwede nang i-absorb doon sa ating dugo. Ang hormone naman na insulin ay pinoproduce ng ating pancreas na siyang tumutulong na i-transport ang mga glucose sa iba't ibang parte ng mga selula ng ating katawan, kung saan kapag dumating na ito doon sa mga selula ng ating katawan, kina-convert ito into energy para maka-perform yung tinatawag natin ang ating mga organs. Lahat ng mga excess glucose ay ini-store o ini-imbak as tinatawag nating glycogen sa ating atay and muscles for future and emergency use. Mm-hmm. So let's say for example, kaya mapapansin ninyo, hindi pa kayo nakapag-almusal sa umaga, pero meron na kayong maka-energy na maka-perform until na makakadama kayo ng gutom. Ang ginagamit ng katawan is yung mga stored energy na tinatawag natin na glycogen na nagmumula doon sa carbohydrates. In fact, ang recommended percentage ng daily American diet calorie intake is nasa 45 to 65% of our calorie intake is yung tinatawag natin na carbohydrates.
1: Medyo, parang majority siya sa mga macronutrients. Eh.
2: Yes.
1: Yun yung ano. Mm-hmm. So, ibig sabihin talagang importante to sa ating kalusugan.
2: Mm-hmm. Ngayon, nga lang, itong ano, naging controversial itong itong carbohydrates kasi meron nga tinatawag na mga low-carb diet. Meron ding nagsasabi na wala namang tinatawag na essential carbohydrates sa ating katawan. But, meron ding nagsasabi na ang carbs daw ay nakakataba.
1: Nako, maraming ganyan.
2: At may nagsasabi din na kailangan mong tigilan na kumain ng rice kung gusto ninyong bumaba ang inyong inyong timbang. And marami ding nagsasabi, at of course makikita natin sa social media, na mas maganda ang low carb or mas healthier ang low carb. Pero ang tanong, are these statements ay totoo ba? Are carbohydrates actually bad for your health?
1: Uh-oh.
2: Or have they simply even been misunderstood lamang?
1: Yun nga, yun yung katanungan eh. Baka lalo namang magka-problema kapag lagi nating kasing sinisisi yung carbohydrates bilang nakapagpapataba or parang kontrabida siya lagi.
2: Uh-huh.
1: Pag pinag-uusapan ng tamang pagkain at nutrisyon. So, madalas nga po natin naririnig yan. Ano? So, ano ang totoo dito tungkol sa carbohydrates? Siya ba'y kalaban o kailangan lang na ayusin natin yung paggamit natin ng carbohydrates?
2: Well, number one fact with regards sa carbohydrates, partner, is ang ating brain makes up only 2% ng ating body weight. No? 2% lamang ang brain. Ngunit, it consumes nearly 20% of your body's daily energy. Sa bakit mo yan is 20% ng body energy ang nako-consume. Ibig sabihin, big consumption ng pinakamalaking consumption ng energy is
1: yung brain.
2: Yung ating utak.
1: So, ang pinakang pangunahing fuel na ginagamit ng brain natin is yung carbohydrates.
2: Yung carbohydrates. Okay. Kasi nakukuha doon sa glucose.
1: Mm-hmm.
2: Number two, ang average adult brain requires approximately 130 grams of carbohydrates each daily para ma-meet yung glucose needs natin araw-araw.
1: Well, take note, 130 grams.
2: 130 grams. Sa dami niyang 130 grams daily. Fact number three, ang bawat pintig ng ating puso, ang bawat paghinga natin, at bawat galaw na ginagawa natin, and even pag merong thought o meron tayong iniisip, lahat ng mga ito ay mga process na ito, ang fuel nito is yung glucose. As the body's most readily available fuel. So ibig sabihin, saan ba kumukuha ng glucose? Primarily, doon sa kinakain natin is sa carbohydrates. Fact number four, carbohydrates provide 4 calories per gram, the same amount as protein, yun yung ano niya, yun yung caloric load niya. Ang fat naman on the other hand provides 9 calories per gram, make it the most energy dense macronutrient.
1: Ibig sabihin, so sa calorie counting diet, mas mataas ang caloric, ang calorie ng fats. Kasi energy dense siya. Ibig sabihin, kahit na majority ng required natin for energy is doon sa carbohydrates, pero pag pinag-uusapan yung per gram, mas per mababa gram. Yung calorie niya.
2: Mas mababa yung calorie ng carbohydrates compared doon sa fats.
1: Yung per gram, mas per mababa gram. Yung calorie niya.
2: Mas mababa yung calorie ng carbohydrates compared

0: katawan ay bumababa. Kaya humihina ang katawan. It is deadly, ha? It is very
1: delicado. May mga ospital niyan. Biglang natutumba na lang.
0: Mm-hmm.
1: Marami yan, yung mga, halimbawa, nag-exercise sila.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga nasa strict low carb diet. Tapos very strenuous yung exercise. Mm-hmm. Merong bumabagsak bigla yung sugar.
0: Mm-hmm. That is the reason why kailangan, isa sa kailangan natin ang tinatawag natin na carbohydrates. And we will furthermore maintindihan natin gaano ito ka-importante at paano ma-regulate itong consumption nito. No?
1: Ang tanong, pagdating sa carbohydrates, anong klaseng carbohydrates naman ang kailangan natin i-consume araw-araw?
0: Yun ang isa sa kailangan nating maintindihan, anong klase. Kasi hindi pare-pareho nga ang carbohydrates. According sa study, merong tinatawag na mga simple sugar. Mga simplest form ng carbohydrates na rapidly na-absorb sa ating bloodstream. For example, glucose, pinaka-familiar na sources ng ating katawan. Fructose, mostly is nanggagaling sa prutas.
1: Mm-mm.
0: Ngayon, meron namang tinatawag na high fructose corn syrup. Those are kind of fructose na kung saan is toxic.
1: Parang synthetic na yun eh.
0: Yeah,
1: parang synthetic. Highly ultra-processed.
0: Yes. Galing po yun sa mais.
1: Yes.
0: Galactose. May iba galing sa prutas, may iba galing sa beans, may iba mang galing sa vegetables.
1: Mm.
0: Sucrose naman, primary source ng sucrose na kung saan is ito ang pinaka widely used and widely tinatawag refined na klase ng ng asukal.
1: Yan ba yung galing sa tubo?
0: Galing sa tubo at galing sa beetroots. Galing sa tubo at saka sa beetroots. Lactose naman mostly is nakukuha natin doon sa gatas, also sa milk, yogurt, yun doon natin nakakuha. These are natural sources, include fruits, milk, added sugars are found in soft drinks, also candies, cakes, and also many other processed foods. Nakakakuha tayo ng mga tinatawag natin iba-ibang klase ng carbohydrates.
1: So yan yung pinakang worst kind of sugar. Tinatawag na simple sugar.
0: Simple sugar.
1: O, kasi high glycemic siya. No?
0: Mm-hmm.
1: So isa naman, ma-share ko lang, yung isang klase yung starches.
0: Mm-hmm.
1: So yung mga starches, makikita natin yan, ang tawag nila dyan is complex carbohydrates.
0: Yes.
1: Complex kasi yung glucose molecule niya linked together and mas mahaba yung time to digest yung mga sugars na yon. At hindi ito katulad ng simple sugar na pag pumasok sa katawan mo, suddenly it will give you boost of energy.
0: Mm-hmm.
1: Then after a while, biglang mawawala na siya.
0: Mm-hmm.
1: So, you need to take more. Ganun yung simple sugar. Ito naman mga starches ay galing ito doon sa mga whole grains.
0: Mm-hmm.
1: So, yung mga unpolished rice, yung mga wheat bread, pasta.
0: Mm-hmm.
1: Kung mahilig kayo sa pasta, kung Italiano kayo. Mga patatas, kamote, katulad din ng sweet potato, yung kamote natin. Tapos, mais.
0: Mm-hmm.
1: Ang mais kasi, pag kinain mo siya ng na yung mismong tawag dito yung lalagain mo siya o ihawin mo siya ay whole grain yun.
0: Whole grain
1: talaga yun. Kaya instead of kumain ng kanin, ako kung papipili mo kanin o kaya mais ako kasi mas kompleto yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya refined.
0: Mm-hmm.
1: Oo, especially yung puti.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga rolled oats, yung mga anything na grain na whole, ibig sabihin hindi siya ni-refine, unpolished, consider as complex carb.
0: Complex carb.
1: Part ng, ang habol mo dun yung starch.
0: Mm-hmm.
1: O, lahat ng mga root crops yan, part yan ng complex carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: So, yan yung ating nakikita na isa sa klase ng carbohydrates na kailangan nating i-replace dun sa mga simple sugars.
0: Mm-hmm. Alam niyo ba mga ka-wellness na yung tinatawag natin fiber is also carbohydrates?
1: Yes. So,
0: ang iniisip lang natin, fiber. Pag naisip fiber, pangwalis sa tiyan.
1: So, yung mga hindi na dadigest, kumbaga, na inilalabas mo sa dumi.
0: Mm-hmm.
1: Oh.
0: Kaya mapapansin natin, pagka yung iba, nagtataka kumain ng malunggay.
1: Mm-hmm.
0: Lumabas malunggay pa rin. Dahon pa din kasi yun yung mga fiber. Mm-hmm. Yung mga fiber. So, although provides a little to no energy, ito ay gumagawa ng essential role sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Ang fiber ay tumutulong, number one, is to improve digestion. Kasi yung fiber, napakatalino ng Diyos. Kasi yung fiber is hindi kailangan ng katawan, ngunit kailangan siya ng mga nakatira sa ating katawan, lalong-lalo na yung mga alaga. And we have discussed that in our past.

0: last episode na kung saan yung ano no, yung mga alaga natin kapag hindi masaya, ang tao din ay naaapektuhan. Ang kanyang cognitive ng good bacteria is yung mga fiber. And also nag-improve ng digestion. It prevents constipation. Kaya dun sa mga constipated na hihirapan na dumumi, eating fiber would greatly help. Oh, yun, lalong-lalo na yung tinatawag natin na water-soluble fiber. Yung tinatawag natin niya inulin fiber. It lowers also cholesterol, support health healthy blood sugar levels kasi yung fiber yun yung bumabalot sa starches na hindi agad siya ma-absorb ng ating bloodstream para hindi tumaas yung blood sugar level natin. Kaya mapapansin ninyo kapag hindi refined yung mga pagkain na kinakain natin is hindi refined ang mga carbohydrates, ang nangyari is matagal tayong magutom. Kakaunti lang kakainin mo, matagal magutom. Also beneficial sa ating gut bacteria as I've mentioned, and promote heart health also itong pagkain ng fiber.
1: Kaya napaka-importante talaga na alam natin yung benepisyo ng carbohydrates. Ano? Mm-hmm. Kasi kung lagi na lang natin pakikinggan, nako, huwag kang kumain ng carbohydrates, low carb. May punto naman yung mga tinatawag nating low carber.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi nga, naaabuso. Ang pag tinawag kasing carbohydrates, parang nafo-focus lang doon sa simple sugar. Eh.
0: Uh-huh.
1: So, naaabuso talaga. Mm-hmm. So, sa atin, kinakailangan alam natin yung pinakang
0: sources,
1: whole story.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung carbohydrates? Ano yung benepisyo niya? Ano yung hindi dapat natin kainin carb?
0: Mm-hmm.
1: O para maiwasan natin yung pag-abuso at hindi magandang impression doon sa isang particular na macronutrient. Kasi major source of energy yan. Eh.
0: Yes.
1: O, kaya hindi natin dapat ito ipagwalang bahala. Kaya makikita mo yung mga ano, mga iba na hindi kumakain ng kanin or anything na ano, hindi sila masaya. Lalo yung staple diet nila.
0: Oh, kasi staple diet nga, papansin ninyo. May mga nagsasabi nga, rice is life. Kasi,
1: totoo yun.
0: Kapag Pilipino, let's say for example, pumunta ng ano, na ibang bansa, kailangan hahanapin talaga ang ano. Nga lang, kailangan lang talaga nating maintindihan kung gaano kadami at ano yung mga dapat na magandang sources natin. Para hindi tayo makasali doon sa sinasabi, kailangan nyo na mag-low carb, by diabetes na kayo, may type 2 diabetes, may obesity na kayo, yun ang kailangan natin maintindihan. Yun po ang purpose nitong ating programa. That's why tuning in at palaging pagsama po dito sa ating programa ng Secrets of Health araw-araw ay may bibigay po namin ang araw-araw na update with regards sa pangkalusugan, lalong-lalo na dito sa mga bagay na ini-intake natin araw-araw, mga ka-wellness.
1: O kaya dudugtungan pa natin yan, mga ka-wellness, ano? At kung kayo ho ay nakikinig, ano? Ito yung hotline natin para sa inyong mga katanungan, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Baalamin pa natin yung ibang mga detalye tungkol sa benepisyo ng carbohydrates sa pagbabalik ng programang
2: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. O, ulitin ko ulit yung numero, ano? 0969-609-6545. Balikan po natin yung ating pinag-uusapan kanina tungkol sa carbohydrates. Doc Ron, ano ba mga benepisyo ng carbohydrates? At bakit ito ay dapat sapat, hindi kulang, o hindi rin sobra sa atin pong diet?
0: Well, number one, partner, Nocalgy, ano, ang pinaka-main source ng body energy natin is itong carbohydrates.
1: Mm-hmm.
0: Body cells constantly require energy para makaperform to function properly. Kaya mapapansin doon, pagka bumaba yung blood sugar, nanghihina, kung minsan kapag hindi naagapan, nagsa-shutdown ang mga organs, which cause ng kamatayan. That's why carbohydrates is really essential. And also, carbohydrates are the quickest and the most efficient source of fuel. Sapagkat ang glucose is nakakonvert agad into ATP. Yan yung energy currency ng ating cell.

0: Adenosine triphosphate.
1: Yeah, adenosine triphosphate. Pagka walang adenosine triphosphate, which is ang source niya, ano, precursor niyan is yung carbohydrates, is mawawala ng energy or mawawala ng tinatawag electric current doon sa atin pong mga cellula. And without sufficient carbohydrates, ang atin pong mga organs ay hindi nila mapiperform ang kanilang best na performance sa
0: lalo na siguro itong brain. Which is fully dependent sa...
1: Yes. Kasi ang brain natin, kumbaga yun yung data hub ng buong katawan natin.
0: Uh-oh.
1: Yung command center ng ating katawan. Kasi yung brain natin gumagana yan kahit na may mga parte ng brain natin na gumagana kahit hindi natin utusan. Nag-uutos siya na, okay, puso, magtibok ka. O nag-uutos siya na, o ikaw, baga, bumuka ka para makahinga. O nag-uutos siya na doon sa ano sa mga ugat natin na kailangan na gumanda yung ano, bumuka siya kapag ka meron. So those are mga function ng ating brain. At ang brain natin ay nagdidepende heavily doon sa glucose 4 or normal function ng ating katawan. Pag walang adequate carbohydrates, ang kalimitan na ma-experience ng mga tao, number one, nahirapan na mag-concentrate.
0: Yes.
1: Nagkakaroon ng confusion. Brain fog, hindi makaano, kaya masasabi ng iba.
0: Hindi makaisip ng maganda, no?
1: Oh, pagkapapasok, nako, walang concentration.
0: Puro kanin yung pumapasok, kanin.
1: Eh, paalang, kasi yun ang ano eh, lalo na kumukulo ng tiyan, sasabi ng tiyan, gaganon na ang tiyan. Of course, ang iisipin, lalong-lalo na pagka mga bata, ano, kasi napakadaming carbohydrates and energy needed ng kanilang katawan. And that is the reason why kapag ka ang bata, gutom. Kaya ang gobyerno natin nagbibigay ng ano, ng feeding programs. Kasi,
0: meron ngayon yung bigas. Meron pinamimigay ngayon, yung pamangkin ko, nabigyan ng bigas eh. Ayos ang government.
1: So, kasi kailangan ng pagkain. Pinaka number one, unang binigay, bigas. Kasi yan yung primary na
0: pero may
1: natin.
0: Nutriban ngayon.
1: Meron ding Nutriban.
0: Oo, yung nung umatend ako ng seminar ng DOST FNRI, meron silang binuhay nila yung Nutriban.
1: Nutriban.
0: Oh, ang Nutriban very high in fiber and carbohydrates. Oh, yun yung kanilang ginawa.
1: Binebenta na uli sa mga kantin. Oh,
0: lalo na masarap i-partner yung Nutriban sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Aha, lalo na yan. Kasi ang ano nun, isang piraso nun, busog na busog ka na eh.
0: Oo, busog. Saka may mga kasamang ibang ano yun, ibang mga nutrients. Oh. Anyway, hindi natin pinopromote yun. Ano. Pero patunay lamang na talaga nakikita ng health department na isa ito sa essential para sa mass energetic na population.
1: Yes.
0: Especially sa mga bata. Hindi ka nga naman makakapag-aral ng mabuti kung kulang ka sa carbohydrates.
1: Yes. Kasi hindi makaka-perform, hindi makakonsentrate. Poor memory, mahirapan mag-accept ng information yung utak, makakulang ng energy. Slower thinking, hindi makakapag-isip ng maayos, lalo-lalo na. Baka pagka palaging zero yung anak ninyo, baka mamaya hindi nakaka-almusal lang.
0: Mostly ganun. Kaya nga may parang yan ang ano eh, yung sa nutrition sa school. Parang ganun. Kahit sa ibang bansa, even in Japan, they have breakfast free at school. Yung mga ganun. Kasi ako muli nagmamadali. Hindi maayos yung pagkain. At nagiging dahilan kung bakit ngayon nanghihina yung performance
1: ng mga bata. Bumababa yung mental performance ng mga bata.
0: Sa madaling salita, pag hindi sapat ang carbohydrates, nakakabobo din.
1: Yes.
0: Totoo yun, no? And another thing is, ito paborito ni Doc Misael to. Ang carbohydrates, it powers our muscles.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, pag ikaw ay bodybuilding o nagwo-walking ka or you're doing
1: exercise.
0: O hindi lang exercise, pati yung mga trabaho mabigat. Pag kulang ka sa carbohydrates, magkakaproblema ka. Kasi yung ating muscle, nag-store yan ng glucose in forms of glycogen sa muscle. So yun yung sinasabi natin na kahit wala ka pang kain, pag gumalaw ka, makakagalaw ka. Kasi may pasiguro na yung katawan natin, una sa liver, then sa muscle natin. So that if we move, pero magagamit readily available ang katawan. During exercise, yung glycogen nag-breakdown to give us energy. At kung saan yung glycogen ay depleted, kasi masyadong mababa yung carbohydrates intake mo, no? Doon nagsisimula yung panghihina ng kalamnan, pananakit ng kalamnan. Kasi the body will compensate kung ano yung kulang sa kanya. Kaya kinakailangan niya. Nakakatulong yan sa pag-preserve ng muscle. Sabi nga, isang important function ng carbohydrate is tinatawag nilang protein sparing effect.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin dito na kapag hindi enough yung carbohydrates, ang katawan natin gumagamit ng glucose for energy instead of breaking down muscle protein.
1: Mm-hmm.
0: So yun ang nangyayari. Kasi pag wala talaga magamit, ang gagawin ng katawan,
1: yung muscle.
0: I-break down niya yung muscle to get the amino acid
1: mm-hmm.
0: sa ating kalamnan. So mm-hmm. mangyayari, magkakaroon ka ng muscle wasting
1: mm-hmm.
0: o sarcopenia o kaya naman ay muscle atrophy
1: mm-hmm.
0: which is not good for the body.
1: Of course, kasi ang isa dyan na maapektuhan yung puso natin. Ano? Kasi isa sa number one muscle ng katawan is itong puso. Liban dyan na, Doc Algeno, itong carbohydrates ay nagsusupport sa ating fat metabolism.
0: Mm-hmm.
1: Eh, kasi sabi kanina, yung carbohydrates nakakataba.
0: Realize
1: na ang carbohydrates nakakataba. Sa nutrition, ang sabi ng mga eksperto, ang fat ay nasusunog sa apoy ng carbohydrates.
0: Yeah, kasi that's the starting point.
1: Mm-hmm.
0: Pag ikaw nag-exercise, mm-hmm. di ba, gagamitin mo carbohydrates, iinit yung katawan mo.
1: Mm-hmm.
0: You will metabolize. Then, at the end point, alimbawa, lalo nag-exercise ka, wala ka pang masyadong kinain carb,
1: mm-hmm.
0: the body will use the fuel inside your body to metabolize it, yun yung fat na ginagamit yung carbohydrate.
1: Mm-hmm.
0: So, umaga, tama yung fat burns in the flame of carbohydrates.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, may relationship sila na hindi pwedeng paghiwalayin.
1: Mm-hmm. So, ibig sabihin, kung gusto nating tumaba, doesn't mean na kailangan nating tigilan kumain ng carbohydrates kasi kailangan yun para masunog ang ating mga taba. So, ang fat burning is mas nagiging efficient kapag ka merong source ng carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: So, kung merong carbohydrate intake, kapag ang carbohydrate intake natin is sobrang baba, ang fat metabolism nag-change leading mm-hmm. to increased production of mga ketones mm-hmm. sa ating katawan. And that is the reason why nasusunog yung mga fat. Also, they support hormonal balance. Ang carbohydrate ay nagko-contribute sa regulation ng several important hormones.
0: Mm-hmm.
1: Kasali ang insulin, ang leptin, and also thyroid hormones.
0: Mm-hmm.
1: At they are support production ng serotonin, especially yung mood hormone natin, serotonin.
0: Feel good.
1: Kaya
0: naman pala, pag hindi nakakain ng carb,
1: ang lungkot ng buhay. Sa mga Brazilian is beans and rice. Sa mga Pilipino, rice is life.
0: Mm-mm.
1: Kapag sa mga Polish naman is potato is life.
0: Yes.
1: Para sa mga ibang parte ng Europe naman is bread is life.
0: Saka pasta is life.
1: Pasta is life sa mga Italian. Dito naman sa Pacific region, ang staple naman nila is yung mga root crops. Yung mga yam.
0: Kasaba and also
1: yung breadfruit.
0: Ayun, mga healthy yun. Mga healthy carbohydrates yun. Yung kasama yun sa complex carb.
1: Complex carbohydrates. Oh. Kaya mapapansin natin, lahat naman ng mga carbohydrate source dati natin is mga healthy, complex carbohydrates. Kaya mapapansin nyo yung bread, kung hindi lang hinybridize yung wheat,
0: mm-mm.
1: is complex carbohydrates. Kung mm-mm. hindi lang natin mas gusto na mas puti yung kanin natin.
0: Dati no, nagbabayo pa, di ba?
1: Kaya ito ay mga kailangan bagay na maintindihan natin.
0: Saka hindi uso ang diabetes noong unang panahon.
1: Oh.
0: Back 30, 50 years ago, hindi pa masyadong talamak ang diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Kasi noon ang tao, maraming movement eh.
1: Mm-hmm.
0: Just imagine, magsasain ka lang, ang dami mong gagawin.
1: magbabayo. Tapos kung minsan magbabayo, natatahip. Pagtingin mo doon, magsasain ka na walang kahoy. Takbo ka na naman, mangangahoy. Magsisimak pa ng kahoy.
0: Pero ang tao noon talagang, kahit walang hospital, kasi mostly remote area,
1: mm-hmm.
0: ang hospital naman commonly nasa mga city.
1: Yes.
0: Pero hindi katulad, mas maraming namamatay ngayon sa mga tinatawag nating mga sakit na preventable.
1: Mm-hmm.
0: Oo. May mga nagsasabi pa na Doc Ron,
1: mm-hmm.
0: na hindi na, to be healthy daw, dapat na kumain tayo ng low carb.
1: Aha.
0: Ang tanong, totoo ba yun? sabi nga, lagi ko sinasabi, may kasabihan na one size will not fit all.
1: Aha.
0: Sabihin, ang carbohydrates, kailangan natin Hindi pa pwede i-compare mo yung sarili mo sa iba.
1: Sa ibang tao, yes.
0: Oo, kasi malaking problema yun. Ano? Mm-hmm. May mga na-fix na sakit at problema yung low carb. Marami din.
1: Mm-hmm.
0: For example, meron kang mga
1: hypertension
0: o diabetes na kailangan mo talagang magbaba ng consumption of carb. Mm-hmm. Nakakatulong yun. Yung mga tao may certain medical condition.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi lahat. Mm-hmm. Pwede makasama rin pag... For example, yung mga teenage,
1: mm-hmm.
0: yung mga pregnant,
1: mm-hmm.
0: yung mga nagtatrabaho ng mabibigat na trabaho,
1: yes.
0: Oo. So, hindi magandang idea na eliminate mo totally yung isang group of nutrients.
1: Mm-hmm.
0: For example, tinanggal mo yung protein o tinanggal mm-hmm. mo yung carb o tinanggal mo yung fat. It's not a good idea. Because mm-hmm. all of that, that's why tinawag ng macronutrients.
1: Mm-hmm.
0: Eh, yan yung basic need ng katawan po natin.
1: Mm-hmm. That is the reason why... Kung pwedeng mag-work sa iba, posibleng hindi mag-work din
0: pwede sa iba.
1: At napapansin ko lang din, low-carb diet are generally addressed to those who have already degenerative diseases, katulad ng type 2 diabetes and also hypertension.
0: Oo.
1: With regards naman doon sa healthy individuals and those who are really, especially na ang labor nila is heavy labors.
0: Sa alam nila nag-exercise sila, nasusunog nila.
1: Yes.
0: So hindi malaking problema yung complex carb. Pero kung usapan natin dito, complex carbohydrates, simple sugar can be eaten and consumed pero in
1: complex
0: selected.
1: Carb. Mm-hmm.
0: Yung, kasi mahirap na masabihin na hindi talaga kakain ng simple sugar. Pero it needs to be regulated yung amount.
1: So, kapag kailangan natin ng kailangan ng katawan, kasi ako naman palagi naman ang principle sa akin as tinuruan ako sa naturopath, ang naging inspiration ko talaga ay Sancho Hinko. Sabi niya, lahat ng bagay, ang pinaka source of standard mo is yung Bible.
0: Oo.
1: Kasi ang Biblia ni minsan ay hindi nagkamali.
0: Totoo yan. Oh.
1: Sa creation ng Panginoon, nung ginawa ng Panginoon, yung isa sa pinaka source ng food na binigay ng pagkain ng Diyos is itong tinatawag natin carbohydrates.
0: Yes, number one.
1: Kaya nga sabi ni Jesus, give us this day our daily bread.
0: Oh.
1: Sabi ng iba, ayun, hindi kasali ang rice.
0: Kaya sabi sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay.
1: Oh.
0: Sabi na, kasama na rin yun sa yung grains.
1: Mm-hmm.
0: So ibig sabihin talaga, carb is pero for example, Doc Ron, yung mga obese,
1: mm-hmm.
0: saka yung may metabolic syndrome, kailangan ba na i-prioritize nila yung rice as their source of food o yung mga carbohydrates? Ano sa tingin mo?
1: Para sa akin is, anong klaseng rice?
0: Anong klaseng rice?
1: Kasi pag sinabi kasi nating rice, general term, merong polished rice, merong unpolished rice.
0: Mm-hmm.
1: With regards sa glycemic index, mas mababa yung glycemic index ng unpolished rice kaysa doon sa refined rice. Especially doon sa mga glutinous rice.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mapapansin ninyo, yung mga mahilig kumain ng mga kakanin is napakataas po ng glycemic index na yun.
0: Yeah. Kasi carbohydrates na may simple sugar
1: may simple
0: pa.
1: Sugar pa.
0: Tapos meron pang mga kung ano na nilalagay.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, depende sa kondisyon ng tao.
1: Depende sa kondisyon and ano yung source ng carbohydrates nila.
0: Ayan. Kasi noong unang panahon, di pa naman uso refinement eh. Mm-hmm. Mostly, ang ating carbohydrates talaga, masasabi natin na healthy carb.
1: Mm-hmm.
0: O, ngayon, kung ikaw ay may diabetes, doon yung medyo maingat ka. Pero warning lang ah, doon sa mga nagsasabi, oy, healthy yang yung unpolished rice. Pwede akong kumain ng marami.
1: Lumantak naman.
0: O sabi ng isang doktor na eksperto sa larangan ng diabetes health.
1: Uh-huh.
0: Sabi niya na wala masyadong difference yung white rice and yung brown rice and unpolished rice. Ang difference lang talaga nila is how long the body will absorb it.
1: Mm.
0: Kasi pag mga tinatawag na low glycemic, medyo mabagal yung breakdown yan.
1: Mm.
0: Pero pag marami ka rin kinakain, it will turn to glucose pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mas mabilis lang talaga yung simple sugar. So ibig sabihin lang, hindi rin natin kailangang abusuhin kahit pa nagpa-brown rice kayo. Ang kagandahan sa mga whole grains, hindi siya mahirap na Hindi siya mahirap i-regulate kasi madali siya makabusog.
1: Yes, hindi. Talagang kung titingnan mo, mahirap ka talagang makadami ng kain kapag ka-brown rice kasi you will feel full agad eh. And also, isang malaking factor din para in my viewpoint, malaking factor din yung fiber. Though fiber ang diferensya nila, pero napakalaking factor with regards sa burst or ano absorption ng sugar sa bloodstream. Kasi kapag ka mabagal yung absorption ng sugar, ibig sabihin, hindi di agad tataas yung blood sugar. Pag walang spike ng blood sugar, wala ding spike ng insulin insulin sa ating katawan. So that really, kahit na maliit na diferensya, pero napakalaking impact na yun with regards sa health function ng ating katawan.
0: So sabi nga nila, anong difference kapag yung sugar na ano, versus yung complex carb na pinagmumulan na sugar. Kasi pag ang sugar na kinain natin, yung complex carbohydrates, low glycemic, kumbaga, ang katawan, magbabalance yung consumption niya ng fat as fuel at saka carbohydrates as fuel. Hindi katulad ng more on simple sugar. Nakafocus talaga siya doon.
1: So, ibig sabihin yung fat, palaging nandun na lagi lang na naka-standby. Liban sa naka-standby, mag-a-additional pa siya ng imbak ng fat kasi sobrang dami ng sugar sa bloodstream.
0: Yeah. Kaya ano na natin yan, napatunayan natin na pag kumain ka, for example, ng kanin, kahit dalawang bandihadong kanin pa yan, parang iba, kumukuha pa na additional na rice. Pero kumain ka ng mais, isang mais o dalawang mais, busog na busog ka na.
1: Yes.
0: O isa, dalawang kamote, busog na. So, ganun kalayo yung agwat ng kanilang, kumbaga, difference pagdating sa pagkabusog at saka sa profile nito, health profile nito sa ating katawan.
1: And especially, Doc Algino, yung mga titingnan natin, ito ang mga group of people na kailangan nila ng mas maraming carbohydrates as we can imagine. Number one, kapag ka ang isang bata ay lumalaki, growing children.
0: Hindi pwedeng i-diet sa carb.
1: Hindi pwede yun.
0: Mag-aaway kayo.
1: Liban sa mag-aaway, of course, yung mental performance ng bata. Especially kasi number one na fuel ng brain, carbohydrates. Teenagers, athletes, people physically demanding jobs, labor, yung construction worker, o yung tinatawag natin magsasaka. Also pregnant women, di mo pwedeng i-deprive ito sa carbohydrates kasi yung development naman ng mental capability ng baby doon. And also those who are breastfeeding. Nga lang, may mga tao na kailangan i-regulate nila yung consumption nila ng carbohydrates. Especially kapag ka meron kayong type 2 diabetes or kayo ay mga pre-diabetic.
0: May gestational diabetes na gestational. Isang buntis. Kaya mainam na na-differentiate natin anong difference ng carbohydrates coming from simple sugar and yung complex carbohydrates. Kasi pag pinag-uusapan ng carb, hindi yung simple sugar ang meaning natin. Mm-hmm. Ang meaning ng carbohydrates that we need to take is the healthy carbohydrates. Mm-hmm. Ayan. So maraming salamat. Wala na tayong sapat na oras. Marami pa sana tayong gustong i-share.
1: Yes.
0: At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga ka-wellness natin, pwede po kayong mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. Babalikan po natin yung mga katanungan nyo sa atin at sasagutin din natin yung mga frequent question ninyo pagdating sa mga produkto po ng Yes to Health.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tutok lang dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zalcon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zalcon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
3: Zalcon Plus Coffee Mix.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Zenzone Fight.

0: best ng San Zone. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement.

0: sa mga lalaking tigasin.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
2: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating patuntunan, The Secret of Health. At pwede po kayo mag-text sa ating hotline 09-69-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan lugar kayo located, kung hindi naman po maselan ang inyong katanungan.
3: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para sa para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
2: Of course, ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang extract ng pilim-pili natin mga sangkap gaya ho ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural, kaya wala hong side effect. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubok na ating mga products, pwede po ninyong puntahan ang pinakamalapit na mga butika gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Shopee. At sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
1: The secret of health.
2: Okay, batiin muna natin itong ating mga live stream viewer, Doc Ron, ano?
3: Mm-hmm.
2: Na ngayon nakatutok. Yan, si Anthony Malco, Carmen Tendila Batasin,
3: mm-hmm.
2: Yan, Jules Marvin Cordero, yun, si Mrs. nakatutok. Yan, Emaline, ano? Brother Ian J. Bilarmia Pular.
3: Pular. From Myanmar.
2: From Myanmar pa
3: Myanmar.
2: Yan. Good morning po, Doc. Happy Sunday. Happy Sunday po sa inyo. So, kung naghahanap po kayo, marami tayong kasi mga produkto, yung mga nagtatanong, ano ba mga product ng Yes to Health?
3: Mm-hmm.
2: Especially dun sa mga nagkakaproblema sa energy production ng ating katawan.
3: Mm-hmm.
2: So, meron tayo, kaya pinopromote natin, Doc Ron, yung tinatag na Ultimate Trio.
3: Ultimate Trio,
2: o, kasi
3: yes.
2: Sa Ultimate Trio, meron ka ng carbohydrates na healthy, mm-hmm. meron ka ng essential fat,
3: mm-hmm.
2: meron ka pang protein.
3: Mm-hmm.
2: Protein. Especially yung mga yan. Yung mga vitamins and minerals. Mm-hmm. So ano nga ba itong kabilang sa Ultimate Trio, Doc Ron?
3: Well, ito number one, ang ating Santon Plus Gold. Mm-hmm. Pag sinasabi nating protein source, meron po yung spirulina.
2: Mm-hmm.
3: Is a complete source ng protein sa ating katawan. And also meron din po yung mga antioxidant.
2: Mm-hmm.
3: Kasi ngayon, pinaka-dreaded na sakit ng tao sa buong mundo is itong tinatawag natin na tumor at cancer.
2: Oh.
3: So, ang mga tumor at mga cancer, those are kulang sa mga electrons and also mga oxidized na mga electrons sa ating katawan. So when you have antioxidant, ito ay napoprotektahan ang mga cells nito para hindi magkaroon ng tinatawag natin ng tumor and also mga cancer. Of course, marami na tayong mga nagkokomento sa ating mga Facebook pages and also nagsasabi na natulungan yung kanilang mga bukol sa kanilang katawan. And also essential fats naman ang ating premium D3. Meron po yung medium chain fatty acids na galing po sa virgin coconut oil. Napakagandang source also ng energy ng ating katawan and also para po sa may mga problema sa hormonal function. Dagdag mo pa dyan ang benepisyo ng moringa oil.
2: Yung moringa seed oil, isa ito sa medyo pricey. Supplement. Sa ibang supplement, ang moringa seed oil talaga. Kasi magaling naman talaga ang benepisyo ng moringa seed oil. Mm-hmm. Ang tawag ng iba dyan, Ben Oil.
3: Mm-hmm.
2: Kasi pag meron kang hypertension, may diabetes, may inflammation ka, mm-hmm. Maganda yung moringa seed oil.
3: Moringa seed oil.
2: Sa India nga, ang ginagawa nila dyan, kinakain nila yung buto eh.
3: Mm-hmm.
2: Ang target nila doon, makuha yung essential oil.
3: Essential oils.
2: So dito, hindi mo na kailangan gumatngat ng buto ng moringa seed. Nandun na siya sa premium D3 softgel capsule. At D3.
3: Uh-huh. D3 is napakagandang for bone strength, for immune system, and also at the same time, para hindi magkaroon ng paninigas ng ating ating mga ugat. And vitamin C po natin, napakagandang source ng vitamin C, hindi mangangasim ang inyong sikmura. And also, vitamin C is one of the catalyst ng mga vitamins sa ating katawan to be absorbed, ano. And also, napakaganda din para sa ano, para sa tinatawag natin collagen production ng ating katawan, sa ating skin, sa ating mga ugat, also sa mga joints, connective tissues sa ating katawan. Drink, kaya taking Ultimate Trio, one capsule 3 times a day, 30 minutes before meal lang, Santon Plus Gold Santon Vitamin C, or after meal is napakaganda. And also Premium D3 of 2 times a day, umaga at sa kagabi, after meal naman.
2: Yung nagtatanong naman dito tungkol sa pampalinaw ng mata.
3: Aha, pag sinabing pampalinaw ng mata, Vision X Vision Plus. X. Kasi meron po yung vitamin A, vitamin A, also zeaxanthin na kung saan ng ano, na ating mga lalabo sa mata is diabetic retinopathy. Sabayan po ninyo ng pag-inom ng Premium D3 and also Santon Plus Gold para ma-regulate yung blood sugar. And after na ma-regulate yung blood sugar, matulungan ma-regulate yung blood sugar, yung zeaxanthin at mga vitamin, essential vitamins naman para sa mata, ipoprovide naman ng ating Vision X Plus.
2: Oh. Oy, si Colleen Panulde, from Cebu ito, si Colleen, ano? Masugid nating taga-subaybay. May question dito, good morning, ano po food bawal para di tumaas ang creatinine?
3: Food na bawal para di tumaas ang creatinine, number one is yung pagkain po ng mga meat na mga pagkain, especially sa matataas sa protein, kasi kapag tumataas ang creatinine, ang apektado niyan is ang inyong kidneys. So kailangan mantulungan ang inyong kidney na maka ano, maka tapon ng excess ng creatinine sa ating katawan para naman na matapon niya yung ano, yung load na doon sa katawan, huwag nang dagdagan. So isa sa pinaka dapat iwasan ninyo ang sobrang pagkain ng ano, ng mga meat. At mas maganda, as much as possible, itigil mo na kumain ng meat. If you want to have protein sources, have it on ano, on
2: plant-based
3: pinaka the best, especially green leafy vegetables. And also stop talaga ang pag consume ng mga ano, mga maasukal na mga pagkain, lalong-lalo na yung mga ano, yung mga simple sugars, iwasan po talaga yon.
2: Hi dito, good morning po. Bakit sa katawan ko may katikate? From Renaline Buhoy. Dito po sa clinic nyo dito, Batarasa. Tapos another text niya is, bakit masakit ulo, mataas BP ko, from Renaline Buhoy.
3: Natural, mataas ang, pagka mataas ang BP po ninyo, talagang
2: kasakit ang
3: sasakit
2: ulo.
3: Po ang ulo ninyo. Pacheck ninyo ano ang dahilan. It's either kidney problem ba, dahil na tumataas yung inyong BP, or sadyang may bumabara sa inyong mga ugat. Either cases is pwede po kayo makatake ng Santon Plus Gold at saka atin pong Premium D3. Makakatulong po. Iwasan yung mga po ay isda sa bato, pwede naman kayong makakain. White rice, mas maganda po palitan ninyo. And taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal, or and also sabayan din ng Premium D3 para ano, para ano, makatulong na maglinis sa mga bara sa ating ugat. 2 soap gel 2 times a day, umaga at saka sa gabi.
2: Kaya kung pumupunta kayo ng Batarasa Clinic, pwede kayo humingi ng program for detox.
3: Yes.
2: Kasi sa Yes to Health, meron tayong program na, halimbawa, ang dami mo nararamdaman, halo-halo, hindi mo na alam saan gagaling.
3: Kailangan ma-detox
2: talaga. Hindi lang mag-asawa, mag-anak pa.
3: Mag-anak ng karamdaman.
2: Ano? Cleansing and detoxification, isa sa pinaka-best program ng Yes to Health Clinic yan. Sabi niya dito, good PM Doc, been taking Santon Gold since 3 years na, twice a day, for a lump, bukol, at may back. This year, nawala na. Praise God.
3: Wow.
2: Sabi niya, should I still continue? I'm 60 years old, na prostate normal naman, no other complication. Can I stop, Doc? Yes, you can. Yes, you can stop. Kasi ang supplement naman, hindi naman yan, kailangan na talagang sabihin natin na wala nang katapusan. Kung napipil mo na ito ay nakatulong sa inyo, you can stop. Lalo na

0: ang pinaproblema nyo, budget, di ba? Pero kung sa tingin nyo, nakakatulong sa inyo. It makes you healthy, it makes you energetic. For me, kung ako umiinom ng Santon Plus Gold, hindi ko ihihinto siya. Pero yung sasabihin natin na pwede bang ihinto? Pwede. Kasi hindi naman nag-iiwan ng dependency yan sa katawan. Kasi may mga gamot, especially mga synthetic medicine, hindi mo pwedeng basta ihinto. Kailangan humingi muna ng ano, ng
1: advice sa doktor.
0: Pero ang mga supplement kasi, pang ayuda ito, kumbaga, to fill in the nutrition gap. Kaya okay lang din kung sa tingin nyo you've been taking this for 3 years, mahaba-haba ng panahon din. Ano? Nasa sa inyo po yun. Ano?
1: Pero kung ano, para sa akin, it is, para sa akin, the logical thing that you can do is to still continue taking it kasi it benefited you in the first place. Second is, may mga bukol-bukol kayo to prevent to have another more bukol, naging hiyang naman kayo sa pag-take ng Santan Plus Gold, kahit sasabihin natin, mag-take lang kayo ng 1 capsule once a day, is napakaganda po yung supplementation para sa pangangailangan ninyo araw-araw. Wag na ninyong isipin na yung expenses gastos. Yun. That is not an expenses. Parang that is already an investment po para sa inyong katawan.
0: So yun po, yun yung sagot namin. Pwede? Sa pwede? Pero pinaka the best,
1: pagpatuloy,
0: pagpapatuloy o yung mga pag-take ng mga supplement, hindi lang
2: mga katropa.
0: Ayan, another text message. Sabi po dito, nawala. Ang hirap po sa iyo lahat eh, no? Ayan, nakawala na pala tayong oras.
1: Wala na, alas 12 na.
0: So maraming salamat po ha. At syempre, subaybayan, ito pong ating programa, The Secret of Health Araw-Araw. Dok Ron, baka may gusto ka pang sabihin sa ating mga taga-subaybayan.
1: Complex ka ating ang tamang combination ng mga macronutrients. Kasali po dyan ang carbohydrates. And of course, isama nyo na din ang pagtitake ng ating Ultimate 3, yung ating D3, para palagi pong malusog ang ating wellness.
0: Maraming salamat mga ka-well. Pilan pong ito. Sa pangalan po nating CEO Dr. Remilito Oy at ni partner Doc Misa Edhines, ako po si Doc Algie Bakla, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. Nawa po, sa araw-araw pagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan. Muling subaybayan ang ating programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aaral.

0: secret of pills.
1: XFM San Diego.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, natropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarit sana.
5: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarit sana!
6: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa, alas 12:05 na sa kauduhon, mga higala.
2: Naga-broadcast Davao Region sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue. Kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagya.

0: Una sa tanan dalaygon ang Dios sa walay katapusan, mga katropa, maayo udto kaniyong tanan, mga higal. Welcome na sa mga katropa ni ining laing edisyon sa ato ang Centro Weekend. Ning adlaw kita mga katropa nga Domingo. Pizza dos na kita ning bulan sa Agosto ning tuig 2026 mga katropa. Sa gyapon mga igala, sa ngalan ni katropa nga Andy Causo, na ko inyuhang makauban ning mga orasa yung katropang Marvin Evans. Centro. Manuban ta mga igala, hagikan alas 12 sa kauto nang to nakakarong alauna sa kahaponon mga katropa. Agiga pagyagyag kaninyo sa mga update katikaran sa ato ang mismong palibot mga higala. Ato ang Centro Weekend mga katropa, gipaluyan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap, and of course mga katropa ha, sa itong makaigsuunan nga nag-anto sa ilang mga panuhot din ha, mga katropa, ay nako mga igala. Ayaw kumpiyansa ni anak mga igala kay daghan joy mga hasol pagpanuhot na ihisgutan. Kung sa man kahasol katropa ang Marvin D. Lalim, mag sinimhutay anang priskong hangin mga katropa. Ha? Oh! Aka na bitong priskong hangin to umuga bugnog ikan refrigerator? Al init-init baya gamay gikag murabag gikag tinak ang mga katropa. Ha? Tanawa ha? Aka nang iba, utang panuhot man ay na mga igala. Aka na mga katropa, paggamit og Zanton Herbal Oil mga katropa ha, ihaplas ka na sa inyo ha mismong tiyan o kuban pa nga parte sa inyong lawas, nga gibati ba diha og pamaol o kuban pa mga katropa, at least mahatagan ka mo og kahupayan. And of course, human pagpanghaplas, inom sa ito ang healthy nga kape. Atong bago nga kape karon ang Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. Of course, kinang mga produkto sa Yes Wealth Incorporated, available kini sa tanang mga butika nga dool sa inyong mga lugar mga katropa. One click away lamang usab kini sa Shopee. And of course, mga katropa, sa itong makaigsuunan, available kini sa Yastro Health Clinics. And siguraduha nga inyong ginapalit ng mga produkto sa Yastro Health Incorporated kanang adunay tatak nga Yastro Health. Centro. Welcome sa itong makaigsuunan. Nga buot magpadangat sila mga komento, reaksyon, na mga mensaheg, opinion mga katropa. I-message ka na diri sa ito ang mismong Facebook Live, ang XFM Davao Katropa Digital mga higala. And of course, ato ang mga kaigsuunan nga buot magpadangat kay puno og load. Ay sana all mga katropa ha, kay perting daghan nag load every now and then di mahot dag load. Wow! I-message mga katropa to ang 0969-333-0537. Ako usbon mga katropa ha, alang sa ato ang text line number 0969-333-0537 mga katropa. Kana mga igala ha, kaya ito ang timbawason ng inyong mga mensaheg reaksyon diri sa ato ang programang Sentro. Sentro. Alright mga katropa, alas 12:09 na yun in town sa kauduhon mga katropa. Itong kaisuunan, may pagpaniudukan yung tanan mga higala. And before na to, ang baka na to, ang Sentro Balita. Soon, ang kinimismong mga pipila ka mga updates sa ato lang, pahapyaw lang mga katropa. Kaya diri sa ato ang dakbayan sa Davao mga higala na sayod baka mo ha. Kaya update lang kini mga katropa. Ah, by the way, congratulations kaayo, dagang salamat kaayo. Si retired police colonel Junicio Abude, kay nagretiro na gyud siya mga katropa gikan sa pila ka tuig niya nga pagpangulo sa ato ang City Transport and Traffic Management Office mga higala. Kini plastado og di mahasol lang ato ang makaigsuunang mga motorista. Pero mga katropahan, ni retiro na gyud siya mga higala kay pinasikat po sa iyahang pangidaron mga katropa. And of course, kailangan po niya i-enjoy, no? Ang iya mismong kinabuhi mga katropa. Na may lahi man ang enjoyment sa pagserbisyo, lahi pong enjoyment mga katropa nga kinabitong sulito nimo ang mga katuigan sa imong kinabuhi human sa pila kadikada, no, nga pagserbisyo ngadto sa publiko mga katropa. Ayan. Nagang salamat kaayo, kudos kanimo. Sir retired police colonel Junicio Abude, ang ato ang former head na sa ato ang City Transport and Traffic Management Office. Centro. And before tamo proceed mga higala. By the way, ato sang i-greet. Kung sa may i-greet ka, tropang Marvin, na may nag-birthday good karong adlaw August 2.
1: Kinsa nag-birthday?
0: Ay, by the way, akong i-greet mga katropa ako ang pinalangga nga igsoon, ha? Among kimod, ay, among kimod. Nung sa manang kimod, gani mga katropa, kinamanghuran ka na mga higala sa magsoon. Si Sister Blessy si Pasita. Ano yung gana mong Pasita mga katropa, ha? Ayan mga katropa, happy happy birthday kanimo Blessy. And more birthdays to come and bless bless wishes, diba sa basta? Bless and best wishes kanimo. Happy happy 14th birthday mga katropa. Uga sa akong igsoon si Blessy Ibano. And of course, mga katropa, si katropang Lars Anior. Oh, ito ang katropa diri sa may XFM Tagum. Happy, happy birthday. Ug sa tanan nato nga mga kaigsuunan nga nag-celebrate sa ilang adlaw nga natauhan karong adlawa. Adlong Domingo, Pizza Dos, sa bulan sa Agosto. Happy, happy birthday kaninyong tanan from XFM Davao. And of course, here's a birthday song for you.

0: si Dosi na gyud mga katropa. Dinatamag lang ay may galato ng ambaka na to ang sentro sa balita ning mga orasa.
1: Sentro sa balita.
0: By the way mga katropa ha, diri update kita din sa Davao Occidental mga higala kaya nagmando na or dunay gipagula mga katropa ang memorandum order number 92 series of 2026 ang governor ang datong Davao Occidental provincial governor nga si Attorney Franklin Bautista mga katropa nga mamahimo nang ibalik mga katropa kining face-to-face classes sa tanan ng mga public o private school sa tibuok probinsya. Kini mga katropa nga kamanduan ha. Agi pagula kini or girekomenda usab kini mga katropa or pinasikat kini sa rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Davao Occidental. Human nasuta mga katropa nga padayon ang paglambo sa kahimtang sa probinsya. Human kini giigo o gidaot yun in town niya kung atong mahinumduman na ito nakalabay nga pag-igo sa 7.8 magnitude nga linog mga katropa. So good thing kini ha. Kaya at least mga igalan na kita yun ang recovery sa ato ang mga kaigsuunan. Noon, dili pa man hinoon fully recovered mga katropa. Apan aduna na'y kalambuan mga katropa. So kabahin yun din na sa ginasiguro. Of course, ang structure.

0: safety mga katropa sa mga classrooms. Sa mga school buildings mga katropa. So kabahin of course ka na sa gi-inspect o gisuta kung okay na ba kini balikan sa mga estudyante mga katropa sa pagsiguro sab nga samtang nagpadayo ng ilang pagtuon, dili sila mabiktima ni ini mismo nga mga pagkrak-krak, paghulog-hulog sa mga debris din ha mga katropa. Kuting ha sa itong magkaigsuunan. And of course mga katropa, kinipod giklaro mga higala nga alang sa mga tulunghaan, management sa tulunghaan, importante usab kabayan ni ining kamanduan mga katropa ang pagpahigayon sa itong mga kining magtutudlo ni ining gitawag og regular mga katropa nga kining drills, no, earthquake drills, kinimismong flooding drills mga katropa, uban pa nga calamity drills mga higala sa pagsiguro niining kaandam sa mga estudyante in case nga simba ko lang aduna na po'y muigo nga kalamidad mga katropa. Sentro. Ayan sa Bicas, bahin sa to ang Sentro Balita mga higala.
1: Sentro sa Balita.
0: Ang CHR kon Commission on Human Rights mga higala. Naside ba kamo kung atong mahinumduman ni atong nakalabay nga zona, ikalimang zona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mga katropa? Grabe na napoy tinsyon nga nahitabo nganong di gyud kana malikayan mga igala. Akong atong mamahinumduman mga katropa, aduna na po'y injured. Kaya, mao lagi kini pong mga nagprotesta mga katropa, pero di pong isuga. Hinoon sila, wala sila nang atake mga katropa. Kaya ila lang, nakahimo sila nining pisikalan. Kaya agig pagdepensa sa ila mismong nahimutangan. Ang ato pong kapulisan, naghimo lamang po sa ilang tahas sa pagsunod kung unsay kamanduan. So ang nahitabo ni atong higayuna mga katropa, kung atong mahinumduman, diri sa may Quezon. Adri mismo sa may Quezon area sa kaulohang bahin sa Maynila mga katropa nga aduna gyud intay na hitabo nga tensyon tali sa mga rallyista mga nagprotesta og sa ato ang kapulisan mga katropa. Nahitabo karon siyempre kung maghisgot og CHR kung Commission on Human Rights kinsa man ang ilaha mismo nga kini protektahan. Ay, of course, mga igala, kining mga rallyista. Sentro. Sabi ba ka mo, mga katropa, nga ang Human Rights o ang People's Organization nag-auhag karon na mga katropa ngadto sa Commission on Human Rights sa pagpahigayon ng independent investigation na labutan ni ining giingong pag-abuso ining mga rallyista, mga katropa, nga giabuso matod pa allegedly sa mga police officers. Atol kini mga katropa silang gilusad nga protesta. Subadungan sa gipaygayong sona ni PBBM mga katropa ni atong mga nakalabay nga simana magahigala. Kini mga katropa ha, subay usab sa letter nga tukang CHR Chairman Richard Palpal Latok. Ang among grupo mga katropa nagbutyag nga aduna gayoy pattern sa violence. Agoy, arbitrary arrest og harassment og intimidation ngadto sa mga nagprotesta mga katropa nga ni salmut sa maong rally. Og sumala pa mga katropa ngadto sa mga nagprotesta mga katropa nga ni salmut sa maong rally. Og sumala pa mga katropa

0: Lalong sa detensyon o kusudiya sa itong otoridad o subjected matod pa kini sa coercive interrogation. Inagi sa kapulisan nga wala man lang gihatagan matod pa o kining katungod sa pagbaton sa ilang abogado. Sentro. Sa itong makaigsuunan nga naminaw karon usay masulti ninyo ni ini mga katropa. Sa kadugay na nga naglungtada ni ini susama nga mga aktibidad. Ang mga katropa ni ini nagkadaiya pa man ang mga aktibidad sa ato, labi na sa ato mga dagkong opisyal sa nasod sa pagpahigayon sa ilang mga pamahayag. Dili lamang kana mga katropa sa sonda sa ato ang presidente, even sa ato ang mga local executives mga katropa. Kung malikayan even sa mga celebrations, sama na lamang ni ining Labor Day, Heroes Day, o guban pa nga mga day-day mga katropa. Naagwi pahigayong protesta. Noon, dili man mali ang ilang gihimo kay nanawagan mang kini o gustisya. Grabe na alang sa paghatag kasulbara ni ining ilang gipang mulo mga katropa, masolusyonan kini, sama na lamang ni anang problema sa sweldo. Akining taas ng mga palaliton. Akining uban pa ng mga panaad manggun. Nga nga manaad manggun niya itong mga opisyal. Nga di man gihapon di ay matubag mga katropa. Aka na maigala si Hinoon. Atong katangan maigala kung aduna ba himuon nga positive. Akining response. Ang CHR labot sa panawagan na niining maong mga grupo nga paimbestigahan ang allegedly mga katropa nga aduna matulpay na hitabo nga pagpangabuso sa kapulisan sa ila mismo nga trabaho. Bato ka ngadto sa mga nagpahigayon og rally atol sa ikalimang sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
1: Sentro. Sentro sa balita.
0: Oras katropa, alas 12:20 na sa kaudtohon mga higala. Kapitas bahin mga katropa diri sa may Northern Black Sea. Mga higala, nagkataas ang tensyon, labi na kining gitawag og full-scale international armed conflict.
1: Sentro.
0: Ang inyong makita sa hulagway mga katropa, aduna gyud intawoy mga sunog ng mga barko. Sa naisgutan ng mga lugar, mga arnini, particular sa may northern Black Sea mga katropa. Uga, nunot ni ini maigala ang Department of Migrant Workers, kung DMW, nagrekomenda na kini alang sa temporaryong pagpahunong sa pag-deploy o mga Filipino seafarers sa maong lugar mga katropa human. Ang agikategorya na ang maong sitwasyon ni ining sa Northern Black Sea nga full-scale international armed conflict mga katropa. Full-scale? Meaning to say mga igala, di nagyud ka na katiaw-tiawan mga katropa. International armed, talking about armed, naglangkob lagi ka na mga katropa sa mga armadong kusog mga higala.
1: Sentro.
0: Sumala ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak mga katropa, gimanduan na niya ang tanan ng mga ship manning agencies nga dili sa mag-proceed sa ilaha mismong mga barko nga nag-karga particular mga katropa o Filipino seafarers sa maunga area. Inihuman usab na kadawat mga higala ang maong ahensya o security assessment sa GICAN, sa both DFA, sa Department of Foreign Affairs, o sa Department of National Defense. Nga sumala pa mga katropa, na establish matod pa ang kiniusa ka full-scale international armed conflict sa naisgutan ng lugar. Sumala ni Kakdak mga katropa ang maong advisory ngadto sa mga ship owners o sa mga manning agencies tumong niini aron sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga Pilipino. Nga labi na mga katropa nga naapagyapon ng uban na napatay mga Filipino seafarers na nagpabilin sa Black Sea mga katropa. Lakip na din ha ang at least ana sa 180 ka mga seafarers nga anaa sa 12 ka mga barko sa maong lugar mga katropa. Ato sa ato mga kaigsuunan nga aduna pay mga miyembro sa pamilya nga nagpabilin sa maong area mga katropa, kumusta ha in town? Ilabi na pakig-alayon kamo kanunay sa DMW, and I'm sure mismo ang ato ang hingtungdang ahensya kanunay nga naga-communicate sa ato mga kaigsuunan, labi na sa mga pamilya nga grabe in town ang kabalakan ni ining mga panahon. Tangi lamang ang dugang pa mga updates natin yan ang mga katropa. Kaya ito nang subayon, kumusta na ang sitwasyon? Ilabi na ni ining Northern Black Sea nga sa kasamtangan Gilantaw nga concerning

0: Ang panghitabo, gumikan ining gitawaga nga armed conflict mga katrops.
1: Sentro. Sentro sa balita.
0: Alas 12:23 na mga igala, maayong udto day kang Ma'am Thea Alcaraz. Asayang minsay mga katropa, have a blessed Sunday katropang Marvin ug sa tanang mga katropa sa XFM 89.1 Davao. Ayan! Dagang salamat Ma'am Thea Alcaraz ug sa Alcaraz family, maayong udto kanyong tanan mga katropa.
1: Sentro sa balita.
0: Ayan, dugang sa tong sentro sa balita mga katropa. Kini mga igala, kay kung inyong mahinumduman ha, na yung putrong kubang ni Revilla mga katropa. Former Senator Ramon Bong Revilla, nasayod ba kamo na ang iyahang kaso mga katropa kay naglangkob kini ni ato mismo nga gitawag og malversation case og laki paniining plunder o graft cases mga katropa. Apan! Gumikan lagi niining akusasyon ang nakadali matod pa kini si ang kanhi senator mga katropa og anaa sa 124 million pesos.
1: Sentro.
0: Nadako ni ana mga katropa. Apan gumikan lagi niining availability. Kining gitawag og bail bond mga katropa. Ang kani senador mga igala naka-bail kini, naka-piansa kini. Ay gamay lang naman ang piansa. Nalang man mga katropa sa 1 million pesos.
1: Sentro.
0: Mga katropa, kana mismo ang gipiansa sa kani senador alang sa iya mismong malversation case mga katropa. Apan sumala sa ombudsman mga igala nagpahimang no kini nga bisan pa man na sumala mismo mga katropa ni ombudsman Jesus Crispin Remulla nga bisan pa man nakapiansa ang kani senador na apasay dapat bayran. Ilabi na matod pa ang kining civil liabilities ni ini nga nagkantidad ngadto sa kapin 124 million pesos.
1: Sentro.
0: Kini mga katropa ha, kay kung ato may numruman, nagawas kang former senator Bong Revilla. Alakip ni ining gitawag og biggest three. Mga katropa, mga dagkong tao, mga katropa, mga dagkong opisyal sa tuang nasud mga igala. Sama na lamang ni Revilla, Jinggoy Estrada o Juan Ponce Enrile. Mga katropa nga uga na-aresto mga katropa gumikan sa aligasong paglimas. Nining hundreds of million pesos, nining gitawag nga pork barrel kickbacks. Gikan sa negosyanteng si Janet Lim Napoles.
1: Sentro.
0: Na mga katropa, kung asa nanukad kining naisgutan nga mga kadagko nga mga salapi mga igala. Pasulok bitaw nagdugo mga katropa. Bitaw nga gitawag nga ayong makaigsuna na itong panggipawang kaw-kaw lamang ni anang naisgutan nga mga dagkong tae. Ay, dagkong taro dahi mga higala. Ka na mga katropa ha. Noon kini mga higala kay di man na maitabo nga mga prisyo ka na kung walay igo nga mga ebidensya mga katropa. Ito sa dakog porsyento nga gihimo gyud kana nila mga higala.
1: Sentro.
0: Naon sa menyo masulti ni ana mga katropa, halay padangat diri sa ato ang pagpanagban uban mga katropa. Oras sa ato may gala alas 12:27 na gyud sa kaudtuhon mga katropa. By the way, maayong nga paglantaw, pagpaminaw sa itong makaigsuunan nga nakatune in gyapon diri sa ato ang XFM 89.1 Davao katropa mga higala. And by the way, ato siyang abakan madalikyatan nato mga katropa kining sitwasyon dahil sa itong panahon sa itong nasod Pilipinas.
1: Sentro.
0: Oy, paminaw mo mga katropa kay ang DOST Pag-asa nagbutyag. Mga katropa, aduna intawoy duha ka mga bagyo ang ania karon sulod sa itong Philippine Area of Responsibility.
1: Sentro.
0: Karong adlaw nga Domingo, Agosto 2. Padayon nga ginamonitor sa DOST Pag-asa kining Tropical Depression Luis.
1: Sentro.
0: Nga kanhi gitawag kining Low Pressure Area 07F. Nga panay gimonitor nga niya karon na sulod sa Philippine Area of Responsibility kon par. Samtang ang Tropic

0: Tropical Cyclone. Bagyo gyapon ni mga tropa nga gitawag TC Dolphin. Uy, di basta-basta. Ka-cute! Mga katropa ha, Tropical Cyclone Dolphin. Padayon ang paghinay ni ini ngadto na kana sa typhoon. O na monitor nga nagpabilin kini mga katropa sa Tropical Cyclone Information Domain sa pag-asa mga higala. Karon ang pangutana, asa man kini nahimuta nga ni ining mga higayuna. Subay mga katropa ha, sa inilamang buntag nga kining bulletin sa pag-asa ang kini naisgutan nga Tropical Depression Luis. Nahimutang kini mga katropa na locate kini ana sa 400 km east. Mga katropa sa Quezon, mga higala, samtang aduna kini dalang hangin nga 56 km per hour ug hagros nga 70 km per hour. Nga nagpadulong kini ngadto sa northwest ward sa gihinayong 15 kilometros matag oras mga katropa. Samtang ang Typhoon Dolphin, ani kanina himutang mga katropa sa 3,285 kilometer east of kining extreme northern Luzon mga katropa. Or eastern northern Luzon mga higala. Aron na kinidalang hangin nga 175 kilometer per hour. O gaguros nga 215 kilometer per hour. Di kakumpiyansahan kini mga katropa. Samtang nag-aginod kini nga doon sa west at northwestward, nga doon ay dala or sagihin na yung 25 kilometer per hour mga katropa. Amping-amping kanunay sa itong makaigsuunan ha, nga posibleng makatagamtam nining epekto sa naisgutan nga duha ka mga bagyo nga nag-aginod diri sa ito ang nasud Pilipinas mga katropa. Of course, itong pagbalik may gala ito ning isgutan mga katropa. Kay sumala sa dipoy mga igala na himo na matod pa nilang napalesen. Ngadto sa 57% ang paperwork sa ato ang magtutudlo. Oy, ato ning Siron na sa tumakaigsuunan ng mga teachers din ha, nga naminaw karon. Ipabuhagay daw na inyong mga pagbati mga katropa kung inyo ba yun ning nabati nga less paperwork na kamukaron. And of course, atong isgutan usab unya mga igala, kay ang Department of Labor and Employment gipahugtan nila ang proteksyon alang sa mga bata edad 15 anyos paubos labot nining online entertainment or pagkalambigit nining online entertainment mga katropa. Oy, paminaw mo sa itong mga vloggers din ha, sa mga minor de edad o sa itong mga content creator nga nagalambigit nining mga minor de edad mga katropa sa ilang mga content nga nag-viral, parang nag-viral karon mga igala. Paminawan ninyo unsay mga advisories, unsay mga regulasyon nga gipatuman karon sa DOLE aron malikay kamo mga katropa nini posible nga mga silot kon galing magmalapason kamo niini mga katropa. Ato nang isgutan sa to pagbalik ko man lamang niini pipila ka mga pahinumdom mga higala. Oras na to katropa, alas 12:32.
1: Time check brought to you by
2: Send Money Abroad quickly and easily with Enlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: XFM. Kaklarik

0: Imada, Almorning sa Imada, Chiffon Cake, Loaf Bread, Banana Cake, mga brownies, ug ang handa nato nga cake sa imong birthday oras sa D&Bake Shop, kinato na ginakuha.
1: Paborito gyud na ko na ma, mga pan ug cake.

kalimutan ilaga. Kachinko ang hiwa. Ang hiwa. Kaluoy siya baki. Gikulatag butiki. Ay. Sentro. Alright mga katropa, balik ta mga igala. Alas 12.37 na yun taon sa kaudtohon mga katropa. Ayan, maayong today sa mga nagpadangat silang mga mensahe from Texter 144. Sumala pa niya. Ayan, kaya medyo na sabi niya. Ay, ayun! Mga katropa XFM, great kudri. Great ha, di basta-basta nga great ha? Great kudri sa Jensen Andini from General Santos City. Salamat XFM Davao. Yun! Dagang salamat sa pagtimbaya, Ma'am Andy. Alright mga katropa. Of course, si Sir Harold Salang watching from Purok Tres, Camansin, New Sambog, New Carilla, Davao del Norte. Alright! Of course, dagang salamat, listening radio. Yan, salamat sa paglantaw sa itong Facebook Live o pagpaminaw. Pag-tune in kanunay sa itong XFM 89.

9.1 Davao, mga katropa. Sentro. Oras na to, mga higala, alas 12.38. Hoy, by the way, mga katropa, sa itong mga kaigsuunan nga naniud doon na nagsima-sima na ning mga oras. Ayaw kalimot, mga katropa, sa pagbare sa inyo mismo mga pagkaon. Kini nga healthy nga kape. Ato mga kaigsuunan, ha? Nasayod ba ka mo nga medyo init-init ba ya? Ato ang sitwasyon sa panahon na niining mga oras. Hoy, kumusta man sa itong mga kaigsuunan nga nagbiyahe, naka-tune in kanunay sa itong mga taxi drivers, ha? Ikang salamat sa pagpaminaw kanunay mga taxi drivers. Labi na sa itong mga X-Force din, ha, mga katropa. Hoy, update na kita, mga katropa, kay niininga orasa. Ang mga igala, ha, as of this alas 12 sa kaduhon, sumala sa CDRMO Davao, nitungtong na. Init mga katropa. Alas 38 tan hour, ha? At 38.1 at 38.1 degrees Celsius na. O ananak kini sa extreme caution, mga katropa, ang atong heat index sa atong syudad sa Davao. And of course, mga katropa, nagpahimang no ang ato ang otoridad nga to sa publiko nga ang kini mismo pag mahimotang dehydrated, mga katropa, posible kini mo sangko ini bina kung ma-expose sa kainit, mga higala, posible kini mo sangko sa heat cramps, heat exhaustion, mga katropa. Oga, kung magpadayon gyapong pagpainit, posible kini mo sangko ngadto sa heat stroke, mga higala. Amping-amping sa itong makaigsuunan dira nga nagngut-ngut ng tangkugo. Ang mga katropa, ayaw ito ang pabulad o maayo. Labi na sa itong makaigsuunan nga single. Ay, ni Lord, mga katropang marbe. Ay, mga katropa, amping-amping kanunay, ha, ayaw ito ang pawalag tubig, mga katropa. Aron malikay yan ini mismong heat-related illnesses, mga katropa. Uno, kung mga katropa, pinakulang ka, mga katropa. Importante mapadangat din ha kaninyo ang mga update katikaran sa tong palibot sa tong nasod Pilipinas, mga higala. Yan ang maglangay, mga katropa, ha? Kaya ito nang ambakan atong hiso. By the way, mga katropa, ang Department of Education nag-ingon kini nga nahimo nila pagpaubos ngadto sa 57%, mga katropa, ang paperworks alang sa ato ang mga magtutudlo. Kini, mga katropa, ang pangutana. Ang tanong, mga higala. Grabe ha, mura mag nagpadaog, katropang Marben, di ka basta-basta. Ang pangutana, mga katropa. Nabati bagyod kini sa ato ang mga kaigsuunang mga magtutudlo. Sentro. Kaya nasayod ba kamo, mga katropa, nga natay mga higala manggod nga mga teachers, mga katropa. Atong gipangutana nga, ma'am, sir, kumusta man, ha? Ana sila, kita, kani, daghan akong uban. Mga katropa, kay maghuna-huna pa sila gimog lesson plan. Napay mga estudyanteng badlungon. Gidugangan pang paperworks, mga katropa. Napay mga documentations nga kailangan nila biyaan unang ilahang mga klase. Magbili lang sila mga activities sa ilang mga estudyante. Kay na ay gipaapas nga mga documentations. Mga papers nga trabahoon, mga katropa. Ang hinungdan, o ang resulta, napasagdan ang mga estudyante dito, nagkamuritsing na to dito, mga katropa. Ayaw ba na itong mga kaigsuunan din na, hang? I'm sure. Nabati po ni sa itong uban na itong mga kaigsuunan mga magtutudlo, mga higala. Hindi karon ang gipasiugdas Department of Education, mga katropa. Kay sumala mismo sa DepEd, malampuso nilang napakunhod ang paperwork sa mga magtutudlo sa tibuok nasod Pilipinas. Kini mismo, mga katropa, sumala mismo ni DepEd Secretary. Kini mismo nga Secretary Anggara, mga katropa, nagbutyag na target sa DepEd nga protektahan ang teaching time. O pasagdan lamang ang mga magtutudlo na magtudlo sa mga tulunghaan. Inay, mga katropa, ginakonsumo sa oras.
nga instead magtudlo ginakonsumo tungod

sa ilang paperworks, mga katropa. Ano na itong giingon, mga higala? Dugay na actually na siya, no? I'm sure atong mga kaigsuunan nakaila, mga katropa, nang resign. Kaya wa na sila nakasabot anining sistema sa DepEd. Noon na may uban, mga katropa, nga kaya ra, labi na katong bata-bata pa, pero katong mga medyo edad-edaran na, di na in town makakaya hinungdan nga napugos in town resign, mga katropa. Kaya mga sakit naman sila. Mao pa ilahang ma-stress pa sila ni anak, mga igala. Kininga ako ni apasun kay wasin urjang dada po'y mimo mo gala. Mga katropa ha, sumala pa nga kabahin matod pa kini sa nasa 5,000 ka mga administrative officers o project development officers, mga katropa, ang kini mismong manduan or mahimo ng atasan alang ni ini mao'y mutrabaho, mao ni nindot. Mao na nindot, mga katropa, duga nga employment. Alang sa to ang mga kaigsuunan nga kining gitawag og non-teaching personnel, mga katropa. Kaysa naman ipansak tanan nga do sa mga teachers. Ano ay giingon, mga katropa, nga unsa naman lang amiani, ha? Uban mga magtutudlo mo, ingon na nga, unsa man ni, magtudlo may ani or magtrabaho sa opisina. May pag nang-apply na lang ko sa opisina, ani, kung mauhon. Kana, mga katropa, good news kini sa itong mga kaigsuunan ng mga teachers. Ilabi na kung pakusgan pa sa DepEd ang susamang mga pamaagi. Mas nindot siguro, mga mamog, kining sa ito ang DepEd, ha? Kining mas, kung na may paperworks, ginagma lang, ha? Lakip na din na, mga katropa, pag himograado, kana may gala, uban pa nga kinimismong mga basic nga mga requirements. Alam sa itong mga kaigsuunan, but of course, mga katropa, provided na kung wala o nakining paperworks sa itong mga teachers, i-monitor po kay Basin unyag naglingaw-lingaw, nagpa-haruhay na po na in town dito. Kana, mga katropa, ha, ito ang akining lauman, no? Akining dugang pa nga mga pamaagi sa DepEd. Ilabi na, kini ang pinaka-concern ako nahuna-huna dahil, mga katropa, na kung magpadayon kining less paperwork sa itong mga magtutudlo, I'm sure, I believe, mga katropa, malikayan na kining rampant nga bullying sa pipila ka mga tulunghaan, mga katropa. Masiguro nga matutukan kining good morals and rice cooker. Right conduct na ay, mga katropa. Ang mga igala, ha, kining GMRC. Money, gireklamo na baya sa uban ng mga, actually, bisan ako nakamatikod, no? Sa among panahon kani adto. Ay nako, ay paila katropang Marben. Bata pa man itong kakatropang Marben. Sa among panahon nga kay ako part man ko sa millennials. Ubay-ubay baya sa mga Gen Zs karon? Makasugat og magtutudlo. Sipatan pa. Apay uban, mga katropa, mangyamid pa in tawon. I'm hoping, mga katropa, nga dili in town ka na, ha? Dili in town ka na halos sa mga estudyante ang ana mga pamaagi, no? Sabi ito, magsugat, teacher, baliwala lang. Kung sa mga binar ka na, kulang na lang, mga katropa. Hey, bye! Awa, mga katropa. Kaya may gala, kailangan na ibalik, mga gala, pukusan sa ato ang DepEd, no? Sa mga tulunghaan, mismanggod sa ilaha. Pag-abot anag high school to colleges, mga katropa, wa na samantawag anak ka na, labi na ka nang mang bless, wala na kay naroon, mga higala. Talagsa na lang kay ka makakitag nag-bless nga mga bata ngadto sa mga katigulangan, mga katropa. Oh, kung sumala pa ni DepEd Secretary Anggara, sani Anggara, mga katropa, nga kabahin matod pa kini sa reforma sa DepEd samtang ginapaayo, mga higala, ang pagprotekta. Labi na, mga katropa, dili lang sa mga estudyante, ilabi na sa itong intawang mga kaigsuunan, sa itong mga magtutudlo, mga katropa. Kanabi taong naas sa ila ang passion nga mutudlo. Pero napakgang, medyo na fade o ginay-hinay tungod ni ining sa kadaghan o mga paperworks, mga katropa. Hoping ha nga dili lamang ka na sa mga public institutions, sa mga public schools, mga katropa, even sa private schools. Kaya na ako'y nasairan, ha? Na ako'y nasairan nga pribadong tulunghaan. Nga ang teacher sa alos wa oras lang sa udto, mga katropa, na nalay 15, kulangon pag 15 minutes, mani udto mo, pahulay pag itintawa. Kaya gihansak na, kaya nag-budget lagi yung swelduhanan, mga katropa. Sentro. Gihansak sa magtutudlo. Kining daghan kay mga grades.

pagdugang magtutudlo mga katropa hinungdan kadi magdugay mga higala ang kini mismo nga pag bisnapantong labi na kini mga bagong graduates pasyon na ako nga magtudlo. Ala sige mga katropa, bahala na, sakripisyo din, sakripisyo din na gihatagan, gigabanatan po, ginahan pong tulungan mga katropa. Aka na mga igala, hoping mga katropa mahatagan kini dakong pagtagan sa atong DepEd nga mamonitor kanunay kini mga private schools mga katropa nga daw na abuso na intawon. Dili lamang sa mga private schools, I'm sure dili kayo siguro kini kinibitang kini concern sa mga public schools, pero sa private schools nag-exist kini sa uban mga katropa. Hoping ha sa tong kining mahatagan kinig intawong pagtagan ma-monitor ug mahatagan kinig action kay luoy intawong kay mga teachers nato mga katropa. Muuli sa balay, wa na kanabi taong term mga katropa nga imbes muuli sa balay kay kana makaatiman pras pamilya labi na sa mga ina kababai mang jud sa kadaghanan sa tong mga teachers. Uli sa balay mga katropa, wa na hagba na diritso kay perting kapuya mga higala. Sentro. Mga gitingon mga katropa, unsaon na lamang paghatag o pagtagad-ana sa ila mismong mga anak. Ang pamilya ang tulong ang panimalaybaya ang pinakauna nga institusyon ang dira magsugod ang edukasyon mga katropa, mismong ikaw nga teacher. Nahatag ni mo halos tanan oras ni mo sa eskwilahan mga katropa. So, kana may gala ha, para sa ko a good thing kini nga pamaagi karon sa DepEd nga 57% na ang nabawas nga paperworks alang sa paperworks mga katropa ngadto sa tuong mga magtutulog hoping nga mahit ni ini mga katropa ang 100% hindi po pwede 100% di ay at least mga katropa mga 75% mga higala. Nagaan-gaan na sa to ang mga teachers mga katropa. Kana ako ang nakita may galang epekto or mahimong resulta kung magpadayon kini di na kay mabisi sa paperwork sa itong mga magtutudlo, mapukusan ang kinipaghatag og intervensyon, ang paghatag pagtagad ni adtong mga bully nga mga estudyante. O mapukusan mga katropa nga mabuild kini kabahin ba yan na sige pukusan kini sa itong gobyerno, that's why dako og na budget sa edukasyon ang mahatagan mga katropa o kinibitawang standard nga pag akining educate no ang ato ang mga kabataan. Pero ang mahitabo gumikan sa paperworks di na kayo mahit mga katropa. So kana importante ka, that's why nga makita po nato importante yung face to face class kaysa kining modular classes. Kay lahi ang pagtuon kung atubang-atubang sa magtutudlog mga estudyante o kung modular lamang mga katropa. So kudos atong DepEd niini mga programa nila sa pagpalambo pa niining sistema sa pag-edukar ang mga katropa sa mga kabataan ug ilabi na sa paghatag kahupayan usab nga makapokus of course dapat ang mga teachers sa pagtudlo ingon nga mao kanay naguna nila nga tahas ingon nga mga teachers kanang term nga teachers mga katropa. Sentro. Alas 12:52 na mga higala. Hoy mga katropa, maayong udto day may paglantaw Sir Erwin Ala di basta basta. Ayan, good afternoon po. Ay, grabe ka smile. Smiley kay si Sir Erwin, ha? Nagang salamat, Sir Erwin, sa pagtanaw rin sa itong Sentro Weekend, sir. Ayan, mga katropa, sa pikas bahin, mga katropa. Sentro. Adugan sa itong isgutan na may gala ang DOLE, kung Department of Labor and Employment. Mas gipahugta nila karon mga katropa, mga pamaagi aron maprotektahan ang mga minor de edad, ilabi na kini mga nag-edad 15 anyos paubos mga katropa nga malambigit na niining ilabi na sa pagkalambigit niining mga online entertainments mga katropa ha? Sa itong makaigsuunan ng mga content creators din ha, mga vloggers mga igala paminom kay nagpahimang no ang DOLE labi na ngadto sa mga ginikanan o guardian na siguruhon ang proteksyon sa ilang kabataan labi na ni atong mga nag-edad 15 anyos paubos. Labi na ni ining pag-participate sa public entertainment o kining information activities pinaagi ni ining mga film o kanabitong mga salida-salida mga katropa kining teatro, radio, telebisyon ug uban pang porma sa media mga katropa or kanabi itong mga pamaagi sa pag-inform or pag-pasundaya gadto sa publiko mga katropa. Sumala ni DOLE Secretary Francis Tolentino
Pinasikad mga katropa sa iyang gipagula nga Labor Advisory Number 12 Series of 2026. Kini subay mga katropa sa Republic Act Number 9231. O kini mga katropang providing for the elimination of the worst forms of child labor mga katropa and affording a stronger protection for the working child. Ang pag-aminda matod pa niini ang purpose mga katropa. Subay kini sa special protection of children against child abuse, exploitation and discrimination act mga katropa nga naghatag og proteksyon partikular sa mga edad 15 anyos paubos nga mga kabataan mga higala ilabi na gikan niining pangimpleyo shall not be employed mga katropa no except paminaw mo mga higala kung ang bata nagtrabaho ubos direkta mga katropa sa responsibilidad sa iyang ginikanan or legal guardian og only members sa iyang pamilya mga katropa pwede ra kana gitugutan kana samtang lagi pusab sa gitugutan mga katropa ang kining pagpang-impliyo o kining paggamit ni ining maong minor de edad sa pag-participate sa public entertainment or information mga katropa o kining kung gikinahanglan mga katropa. Na, mga igala, lakip na siya gitugot. Nagibawal mga katropa. Samtang mga higala dugang sa maong advisory dated July 21, dugang ni ini mga katropa nga ang employer kinahanglan i-secure una ang work permit gikan sa DOLE aya i-engage ngadto sa pagserbisyo ang maong bata kun minor de edad mga katropa. Sentro. So kini mga higala, naapagyud mga katropa. Subay sa DOLE Department Order Number 65-04. Ang kining maong phrase mga katropa. Gipasabot mga higala nga kun galing mga katropa ang maong minor de edad i-hire o i-engage kini sa content creation din hinata mga katropa ha. Ang DOLE nagbutyag nga ang working child permit gikinahanglan kini kun galing ang maong bata. Ora kining activity matunong sulod mismo sa coverage sa item number 1.1 sa Department Circular Number 2 Series of 2018 mga katropa. Usa man ay naglangkob din na mga katropa, nagay guidelines kini sa pag-issue og work permit alang sa mga minor de edad 15 anyos paubos mga katropa. Og dungan usab niini kung ang bata nagtrabaho direkta sa sole responsibility sa iyang ginikanan or legal guardian og ang trabaho related kini sa public entertainment or information. Bisan pa man mga katropa nga for traditional media or online media kini mga katropa, ang parent or ang ginikanan o ang legal guardian kinahanglan naka-standby kini mga katropa ingon nga accountable party ubos sa RA 9231 mga katropa. Buot pasabot kung naaga ni mahitabo din ha nga irregularity mga katropa lakip sa manubag ang iyaha mismong ginikanan or ang iyang legal guardian mga katropa. So bantayanan kini sa tong mga kaigsuonan din ha. Basin mahikurat na lang kamo mga katropa kay naganahan na mo gaapil paapil-apil na ana mismo nga mga kabataan sa inyong mga content mga katropa. Unya wala pag yun entire permit mga katropa. Nako. Akin na mga igala ha, pahimang no alang sa to ang mga kining content creator o guban pang kini mismong online platforms mga katropa nga naglambigit nining 15 anyos paubos nga mga kabataan mga katropa na tumanon kini mismong regulations gipagula sa DOLE mga katropa. Again, akong usbon mga higala,
No, kay purpose ni ining regulasyon aron sa pagprotekta sa katungodo o labi na sa kining welfare sa mga kabataan, mga katropa, sa pagsiguro nga dili usab nga kinibitawang gitawag or kinipagsiguro sa safety sa ila mismong identity, sa ila mismong dignity, mga katropa. And of course, mahataga gustisya ang ilaha mismo matawag naman nag-service, mga katropa. Dapat na apoy tukma mga higala nga kining kinibitaw nga tawag ana oy suhol ora kining salary kana tawag sweldo kay ngalan ma consider man ang mga katropa nga a business bariha.

0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: XFM.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Dahil sa kalihan.
5: Kalahian?
4: Oo. Kalihan ba?
5: Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas. Pero kanang supper,
4: sige, unsa man na?
5: Kanang luto sa imong mama, unang supper.

0: FM.
1: Exciting!
2: It's always your better choice in Jensen.
3: XFM, General Central City.
0: XFM.
4: Exciting!
5: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
6: Textel by 33 anyos taga Mako di ay. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. Oto ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pukog tarong karun.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
7: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Maungad dili masayang ang mga nutrients.
8: Mag-Sandown Plus Gold!
7: Mag-Sandown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mango, Agustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sandown Plus Coffee Mix.
8: Sandown Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: XFM.
10: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaog tulog sa gabi-i. Sulayi ang Sandown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
11: Tilapia! Tilapia mo diha!
12: Uy! Miss!
11: Kuya! Tilapia?
12: Tilapia?
11: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
13: Kuya, daddy!
11: Halika, tilapan mo ko ni mo ya!
12: Tilapia! Munang nitilap ko!
11: Bastos juga!
4: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen
0: XFM
4: Exciting!

0: FM.
1: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang maligayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Naulian yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
0: XFM.
7: Exciting!
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyud. Daghan akong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
11: Saan? Under the saya man daw kayo ngang sa itong mga silingon.
12: Di ko under the saya eh. Huwag ang balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban. Isugo magunya nga mamalansya. Buto nga akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: FM. X FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold.
5: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
0: X FM.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. At dunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handumubala ang maputi
0: ang mga sakit sa mata. Vision X Plus.

0: money abroad quickly and easily. With Enlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, gihulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
3: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
5: Exciting!
6: We're going to dance.

0: FM.
1: Exciting!
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay na tumaran jud na ko Santon Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Ako si Jumar Santillan. Duna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Send money abroad quickly and easily with Emulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Sunog pa sa healthy benefits, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: Pit na butika.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
2: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Kabalo ka dong. Kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
6: Ha? Karun di pa?
5: Karun, dili na. Kaya na ay CCTV.

0: FM. Handumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold.
3: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig,

0: Nagtri ka pa.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs o mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. O batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Tech.

0: Hala, kablode.
1: Kuring.
0: Ano man ka kang kaang?
1: Ay, nagod napansin na kuring.
0: Ano man gani?
1: Ay, ingon man gud ang doktor, nalikayan ng itlog. Kay taas og kolesterol.
0: Hala, pansigdan lang. Hahaha.

0: FM. Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko.

0: ni mi siya. Kung dato gali ka nga sige pahatol, ang tawag ka na allergy.
1: Kung pobre.
0: Kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka, ang tawag ka na kleptomaniac.
1: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
0: Ingon dayo na nilag na pasmo.
1: Unya, kung adunahan,
0: ang tawag ka na migraine.

0: Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Sanpon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Sanpon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Sanpon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sanpon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sanpon Plus

0: FM.
1: Exciting!
2: Santo Bus Gold.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santo Plus Gold tulo ka capsules sa kadlo. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santo Plus Gold kinaayo ko.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: XFM.
5: Exciting.
0: X.

0: FM.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Si Joel, dili ko katarong tulong, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santone Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Epektibo jud ang Santone Plus Gold.
4: Santone Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santone Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santone Plus Gold. Nauli ang ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gigug dako sa Santone Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold ug Santone Vitamin C.
7: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot ka. Kayang halaga, mabibili sa malapit na butika.
8: Psst, pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot pod. Exciting.
9: XFM.
8: Exciting.
0: XFM.

0: FM.
1: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan o buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliance ng imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs o mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. O batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis gamit sang sang
4: maoda taga Sibalong. Dati ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal, nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap, barato na, epektibo pa, mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Vision X Plus user atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Gold. Ako di ay si Robert kay mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor og albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
8: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X

0: FM.
1: Sa ako dahil si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na rin ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
3: Exciting!
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Texted by 33 anyos taga Marco Day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: John Mark ni, 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Santon Plus Gold. Namatikdan ako sir nga ninggamay ang bukol o niya hapit na mawala. Isa lang ako masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayog yun, epektibo gid kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Uy, ang pagani, mura na giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
2: XFM.
1: Ka-exciting, oy!
3: XFM.

0: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
3: Exciting.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian. Tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon

0: sa inyong mga lugar.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule to cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
1: This is D. Rose. Every game, a focus of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
4: John Martney, 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy Bukol Dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na kuupat ka sa siya nga Santron Plus Gold. Namatikdan ako sir nga ninggamay ang bukol o niya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santron. Maayog yun. Epektibo gid kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah. Kanilang.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santron Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santron Plus Gold o Santron Vitamin C.
5: Palit na kubra. Uy, bra.
6: Magbra-bra, pagka nga. Pura ba kagdakog tutoy nga masker, magamaya ni magtutoy.
5: Wow. Wala, pagunin mo, no?
7: Nani?
5: Brief, pagka nga, gamay mo kay kagtabadidoy.
8: Exciting!
9: X FM.

0: Exciting!
1: Ako si Roy, usa ka K-12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa G12

0: ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape. Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
1: Ako di ay si Robert nga mobulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor ug albularyo na ang akong nadtuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santon Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM
0: Santon Plus Gold.
2: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal

0: XFM. Music feels just so good. XFM, Gelo Santo City. XFM.
1: Exciting.
2: Ako si Jubilin.
3: Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santo Blasco.
5: Sira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santo Blasco, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Blasco.
4: Santo Blasco. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
4: Santo Blasco.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka kapsul sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
11: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Santon Plus Gold.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
12: Kung yung kinsa yung mga idol.
13: Si ano si Iggy?
12: Ano? Schwarzenegger?
13: Ano? Schwarzenegger?
12: Iggy, yun sa spelling daw, B.
13: Ay, kwan, pitaw, 63 man. Ako ay idol.
12: Si Jitlin, ako din mong idol?
13: Oo, si Jitlin ako ay idol.
0: Exciting! XFM.

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya, sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa akong mata. Magsigil, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
4: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
5: Dado galyo, debay. 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Morgi nakaayos ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang kang salamat. Tagadigos day ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Santon Plus Gold. Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung giantos og daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amigo.

0: Hello, Miss.
1: Miss Aman.
0: Papalit ako, Cokes.
1: Grabe mo ng Cokes. Uy, Coke man na, kuya.
0: Papalit ako, Anabi.
1: Okay, sige. Unsa man ang imo, ha? It's on or 12's on?
0: Wala na. Di nga sa akong palit, Miss. Sunda lang, ha? It's a

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: XFM.
2: Santon.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Erichloremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo og Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Uy!
6: Wake up!
5: Hala! Tapa dito ang kwarto?
6: Gani, no?
5: Damanunun, raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday, raba ko.
6: Damanunun, pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
7: Exciting!
8: 95.9 XFM Jensen.
9: XFM.
7: Exciting!

0: Solusyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk Na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya! Siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide!
1: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, mas pinatibay!
2: Excel by 33 anyos taga Mako day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. Moto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Tagna, tagna, hakit sa ko. Tagna, tagna. Kanang, kanang, gusto kayo butilap. Yagay, hulhul, butilap. Sige, kanang, permine ka turbo. Kitsa ni.
6: Ikaw lagi ni kumpare ba?
7: Exciting!
8: 95.9 XFM Jensen.
9: XFM.
7: Exciting!
10: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
3: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Santo Basco.
6: Ako si Melissa nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X FM
7: 95.9 XFM Jensen
0: XFM
8: Exciting.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanata na ginom, 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinalugar.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangat as

0: Alan mga abo, mapasok sa kumata, magsilip pangatol niya kumata, usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Visionix Plus, palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko aning Visionix Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos spot sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Hining Visionix Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaan ng mga junk foods. O niya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na UTI ko. May gani kayo na tumaran jud na ko Santon Plus Gold. Karun, okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na uong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumara og Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Nay! Sige lang ko sungugon sa classmate. Anak daw ko, talikin kawayan. Saday akong amahan.
7: Na, wajud ko kabalo dong. Nagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
8: Exciting!
9: XFM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman ni Pulingkod Sir Michelle Hinas dito sa ating programa. Siyempre, hatin sa atin ito ng Yes Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po natin. At ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa programa po natin, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas ha, na nakatutok sa daily program natin. Natatalakay sa health and wellness, lalo na yung naturopathy, ano, katuwang natin. Mga produkto ng Yes to Health, na totoo namang marami po talaga ang natutulungan sa ating po mga kababayan. Sana po yung nasa maayos po kayong kalagayan ngayon ha, habang kayo po ay nakikinig, at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.
1: Na sa mga kababayan natin, pwede kayong makihilo-bilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng papadala niyo pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Teksyon naman po yan sa ating numero, atin pong text line 0969-609-6545. Bisitahin niyo rin po ang atin pong Facebook page. Pwede rin pong i-follow and like ninyo mga kaibigan. Ang atin pong mga Facebook page, i-search nyo lang po, Yes to Health Inc. At yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi mga kaibigan sa atin pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa atin pong mga produkto mga kaibigan. At makikita nyo po dyan ano, sa atin pong Facebook page, may mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng atin pong mga produkto at gano'n rin sa pagbisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inaanyahan din po namin kayo na puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para makapag-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyo pong mga karamdaman at mabigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit mga kaibigan. Yes to Health Clinic, puntahan nyo po mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suging butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sunzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C, mambibili sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang bago!
4: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina? Marahil ay sintomas na po yan ang pneumonia. Ang pneumonia po ay isang malubhang sakit sa ating baga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. Pwede rin itong maging malubha na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromised. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po na ito ay isang uri ng infeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga dahil sa ito po ay napupuno ng nana o tubig. At yung mga alveoli na yon o ang air sacs natin sa halip na malagyan ng oxygen o hangin ay napupuno ng tubig kaya nagiging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya or pneumonia? Unang-una sa lahat, yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. O, gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay nakakonfine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital induced o pneumonia na nasagap po sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga nakakonfine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwedeng resistant sa antibiotic. Kaya pag ito'y nalanghap mo, pwede itong pagmulan ng isang uri ng infeksyon. Pwede rin na pumupunta ka sa isang pasilidad pangkalusugan, katulad ng mga dialysis center o mga clinics na nagpapacheck up ka at ito po, kagaya ng mga ospital, pwedeng nakalanghap ka o nakasagap ka ng anumang uri ng mikrobyo gaya ng bakterya at virus na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. Pwede rin naman na nakalanghap ka no, ng mga mikrobyo na pwedeng nakadamage sa inyong baga at kalaunan ay pinagmumulan ng ganitong uri ng kalagayan. Pwede rin kapag nagkakaroon ka ng matagal na ubo at meron kang matagal na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms na pwede nating makita? Meron dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay, so pwedeng kapag umuubo ka, may nilalabas kang medyo berde o dilaw. O minsan may halong dugo pa na plema, no? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdidiliryo na sa sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiidad na, no? Na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. Yung iba ay walang ganang kumain o pagkawala din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede ring ang iyong paghinga ay mabilis pero shallow breathing na tinatawag o mababaw na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging hinuhugot ang hininga sa malalim na parang kapos na kapos. Yung iba naman nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig at yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang ubo, ay pwede kang magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din nung sa bacterial pneumonia. Dito naman ay merong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ang ating kinag-usapan, ang tungkol sa pneumonia.
3: The Secret of Health.
1: Ayan mga kaibigan, ano? At kahit sino dok, pwede makaranas po ng pneumonia. Walang pinipili, mm-hmm, ano? Na tama. Tao, mga kaibigan. Pero, sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, mm-hmm, sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganon din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
2: Kaya nga nung panahon ng pandemic, di ba kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan ang ikinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
1: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga senior citizen.
2: Kasi nga, highly vulnerable sila.
1: Oh. Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na maaaring makaranas, ano, or mataas ang tsansa na makaranas ng pneumonia, ay nagbabase din po sa edad natin. Hindi lang po yun, mga kaibigan. Kahit na nasa hustong gulang kayo, yung 10 years old pataas or 40 years old pababa, eh pwede ka pa rin makaranas ng pneumonia kung ang iyong immune system is compromised. Yung masyadong mahina ang atin pong immune system, mga kaibigan. Mm-hmm. Yung mga gawa natin, nakapagpahina ng immune system natin, or wala man lang tayong iniinom, Dok, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang, wala kang iniinom.
2: Saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin na mga ubo, na kadalasan lumalala ito, pwede kayong magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayan nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila hindi masyadong nag-workout, na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi i-confine. And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
1: Ayun. Kabilang pa po, mga kaibigan, sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, itong mga tao, Dok, na change smokers, kung tawagin.
2: Iyon. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system. Kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
1: Mm-hmm. Ang tanong, Dok, okay lang daw ba mag e-cigarette kesa yung sa gumamit ng sigarilyo?
2: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
1: Parehas lang.
2: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette, hindi sinusunog.
1: Mm-hmm.
2: Walang apoy. Mas mabango yung usok.
1: Oo.
2: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin na mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe.
1: Mm-hmm.
2: Okay, may mga ano pa rin, other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan na lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastusan. Mm. Diba? At saka, lalo na kung hindi nyo naman kailangan. Iba naman kasi ginagamit yan para lang i-substitute yung smoking habit nila before. Pero dun sa mga taong determined talaga na una, mawala na yung hazard sa health nila. Tapos, walang additional expenses kasi mahal din yun eh.
1: Mm-hmm.
2: Eh, kailangan talaga pag-aralan pong ihinto.
1: Ayun, okay. Much better mga kabin. Makakatipid-tipid pa kayo. May iiwasan pa yung mga ibang karamdaman na maaaring maidulot nito, ano? So yan sa mga kabayan natin na prone ha sa pagkakaroon ng itong karamdaman, eh mas mainam po mga kaibigan na maiwasan nyo na po kaagad, ano? Or ma-prevent nyo na kaagad yung pagtama nito sa inyo. Kasi ito naman dok is preventable din naman ito mga kaibigan. No? Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano eh ma-prevent mo itong pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit dok. Ano?
2: Hmm.
1: So sa mga kabayan natin ha, gawin natin kung ano po yung mga kaya nating gawin. Abot na natin po mga kamay na gawin, eh mas maganda po ano kaysa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin mga kaibigan at lalo tigit, eh wala man lang tayong iinumin ano ng mga pampalakas ng resistensya ng ating pong pangangatawan, eh mahirap na ano na sabi nga magsisi sa bandang huli, ha? Kaya mas maganda as soon as possible palakasin ang ating pong pangangatawan, palakasin ang ating pong immune system lalo na ngayong panahon na taglamig. Eh, mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria mga kaibigan. So dapat mas doble ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin mga kaibigan ha. Sa mga kababayan natin na gusto pong mapalakas ang ating pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Health mga kaibigan, ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong lahat mga kaibigan ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago!
5: Ako si Carla, hirap akong humigad. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! The Secret of Health!
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto po makabisita, pumunta sa ating po mga Yes to Health Clinic, eh maganda po mga kaibigan, bisitahan niyo po ang Yes to Health Clinic natin. Ano, yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday mga kaibigan, mula Linggo hanggang Biyernes. Bukas po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, dok, hanggang alas 6. Pagka meron talaga pasyente na ano na dapat i-check up lalo na yung mga galing sa medyo malayo-layong lugar ano. So ang ating pong Yes to Health Clinic mga kaibigan ay nag-o-offer po yan ng free check up, free consultation at bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga dok ano, pag pupunta sila sa clinic natin, yung iba nag-aalangan kasi yung iba nag-iisip, dok, wala akong pampa-check up, wala akong pera. Dapat hindi po alalahanin yun mga kaibigan kasi yung pagpunta niyo lang sa clinic natin, pag check lang ng inyong pamakaramdaman, eh wala naman kayong babayaran mga kaibigan. Ang mahalaga doon, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pong pangangatawan. At higit, eh maisabi po sa inyo ng ating pong mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo dok ano, doon sa mga pagkain or mga gawain na yun primarily yung nakakapagdulot ng inyong karamdaman, eh napakalaking bagay na po yun mga kaibigan para sa pagkontrol ng inyong pong mga sakit.
2: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importanting unahin, especially pag ang concern yung nutritional. Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng consequences sa kanilang health. Ang kagandaan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. Ano? We have two kinds of machine na pwede, alin man doon, pwede nyong gamitin, ARDK at saka yung ating Infinitus or Quantum, na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang kagandahan nito, daily ang consultation. Mm-hmm. Okay? So, ako at si Dr. June Alguizar ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. Mm-hmm. So, mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
1: Okay, ayun ha. So, puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong lugar para ma-assess holistically ang inyong mga karamdaman, mga kababayan. Okay, ba tayong patuloy? Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic, ganda rin sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
7: Pangalan ko si Expedito Gagalindi sa APR Nawasa, Purok 5, Commonwealth City. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung saan tungkol dyan, saka coffee mix. Pero yung dinig ko sa radio, last night, sinubukan ko mag-try ng saan tungkol, kung maganda ba. Sinunod-sunod ko yan sa isang araw, tatlong bisis, minsan apat, medyo nabawasan din ang hirap ko sa paghinga, medyo maluwag. Tapos sa umaga, minum akong Santol coffee mix. Pinagpapares ko yan. Medyo lumalakas ang katawan ko pag nakakainom ako. Ang nararamdaman ko, masakit ang katawan ko. Tapos hindi yung maintindihan, parang hirap ako minga. Hindi ko malamang. Sa isip ko, parang ang paghinga mo, parang may sumasabit o ano. Kaya nung try ako yan, isang tunggol, medyo nakahinga ako ng medyo maayos ng konti. Ay, nag-upisa ako ng try yan ako, nakarantang pa. Pero sa coffee mix, nakakadagdag sa lakas ng katawan. Kasi pinaparis ko yung isang tunggol sa coffee mix. Kung sino nauna sa kanila sa umaga. Bago mag-isa ako sa umaga, yan ang ininom ko. Bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa laman eh. Minsan pag tinikisil ko, masalit. Ngayon, lumit siya ng konti. Dati medyo mahaba siya na bukol. Sabi ko, kaya ito, baka mahirap magkasis ito. Kasi nalidinig ko sa radio, sa gesto. Nagtry ako, sinubukan ko nga lumilakad ng isang tungkol. Ngayon, malit na. Lumit na siya, parang yung lambot. Maganda yung ipon ng benepisyon niya sa santong gold kasi nakatulong sa ginawa sa akin sa santong coffee mix. Huwag kayong mag-atabili. Mag-try kayo ng santong gold para masubukan nyo. Nakakatulong talaga sa tao yung karamdaman niya. Expedito Dagalindi, Aper Nawasa, Turok 5, Commonwealth Pisong City.
1: The Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Sir Expedito. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Mayroong bukol, Doc, sa Tagiliran, ano?
2: Oo, talagang kung mapanood mo yung video niya, kasi kinuna natin ang video, ano? Yung bukol niya ay talagang lumiit. O, at kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay, ano? Pero sinisikap niya kasi sabi nga niya, Doc, alam ko naman pag ako na-confine at nagkasakit, baka wala akong pagkunan.
1: Yan nga.
2: So, okay na to na pakunti-kunti, may benepisyo namang hatid. Mm-hmm. Kaya, tatay, kung nakikinig ka, salamat sa pagbibigay niyo ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
1: Mm-hmm. Kaya ako rin po dyan, mga kaibigan, kung kayo po ay nakakaranas ng kaparehas na problema kay Sir Expedito Gagalinde. Ay uminom na kagad mga kaibigan, no? Huwag nang mag-atubili, sabi nga niya, no? Huwag nang mag-atubili na uminom ng Santo Plus Gold at ng iba pa natin produkto mga kaibigan na makakatulong para sa pagpapaliit, pagtunaw ng mga bukol sa inyo pong pangangatawan. Yung Santo Plus Gold natin mga kaibigan, na meron po yun siya mga medicinal properties na nakakatulong talaga, no? Para paliitin yung mga bukol, yung iba't ibang klase ng bukol sa atin pong pangangatawan mga kaibigan, no? So, sa mga kabayan po natin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon. Nako eh, pagpapa-operahan po natin mga kaibigan, lalo ng iba, Doc, na wala namang sapat na budget, okay lang yung medyo ano, maluwag-luwag yung bulsa na kakayanin yung operation, ano? Eh, how about yung iba na hindi kaya? Ano yung gastusan sa ganun pong problema mga kaibigan, no? So, ito pong ating mga produkto kahit pa paano nakakatulong sa kanila pong mga problema At isa na nga po yan si tatay, ano, napatotoo na nawala yung bukol niya sa tagiliran dok. Ano? Mm-hmm. Kung makikita nyo, mapapanood nyo yung video, eh masasaksihan nyo mga kaibigan. Ha? Kaya sa mga kabayan natin dyan na mayroong ganitong uri ng karamdaman, nako eh, uminom na kagad mga kaibigan ng ating pong Ultimate Trio, ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, ito po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan mga kaibigan, bisitahan para bigyan ng kalunasan ng inyong pong mga karamdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis mga kaibigan. At dyan, mayubilihan nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Premium D3 mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kababayan natin na mayroon pong pneumonia. Kung yan man ay dulot ng bacteria o virus mga kaibigan, ang Premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effects sa ating pong pangatuman. Dahil ito po yung tagline ng monolaurin. Isang klase po yan siya mga kaibigan ng chemical derived from lauric acid and glycerin. Ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa ating pong Premium D3 mga kaibigan. Ano? At ayon nga sa pag-aaral. Ano? At ito ay based din sa experience doc. Ano? Noong mga nakaraan na mga experiences natin, ano, especially nung pananalasa ng COVID mga kaibigan, karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-titake mga kaibigan ng mga produkto na meron pong VCO, sila yung hindi masyadong tinatamaan ng mga simptomas ng COVID mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba dok eh talagang nakaratay na lang. Ano? Pero yung mga tao, mga kababayan na nakakainom ng mga produkto may VCO, hindi sila ganun ka ano, kalala yung tama po nila mga kaibigan, no? Yun po ay dahil sa ang VCO mga kaibigan ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurin mga kaibigan. Na yan din po ano, ay pwede natin makuha sa atin pong Premium D3 mga kaibigan. Lalo na sabayan niyo pa ng Santone Plus Gold na meron po yan siyang garlic. So natin yung garlic, isa sa napakabisa yan doon, ano, na antiviral and antibacterial din, ano?
2: Oh.
1: Pwede nga gamitin na ano, sanitizer, yung nabanggit nyo nakaraan doon, ano?
2: Oh. Noong unang panahon, talagang before the discovery ng mga modern antibiotic, yan talagang ginagamit. Tawag nga dyan, Russian penicillin.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nga, noong panahon na magkaroon ng epidemic sa kanila, yan ang ginamit nila as one of the best natural source ng antiviral at antibacterial.
1: Mm-hmm.
2: So ito, maganda talaga dahil meron siya mga sangkap na kilala na nakatutulong lalo na prevention ng mga common infection.
1: Mm-hmm. Ayan ha. Kaya sa mga kababayan po natin, kung gusto po natin makaiwas sa mga viral and bacterial infection sa atin pong pangangatawan, kabilang na dyan yung pneumonia, ay ugaliin po natin araw-araw uminom ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung complete package sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Nako, Dok, walaan po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga kababayan.
2: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Yan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po,

0: Ani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na ako

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: XFM
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug murin nga oil.
6: Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
7: Exciting!
8: Santol Blast Gold!
9: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santol Blast Gold. Akong ibanatan na rin binong 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santol Blast Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santol Blast Gold.
4: Santol Blast Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay!
10: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: Maunadya, madi! Magsigiging og diet! Unya! Magsigir po ng kaon. Exciting!
12: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: XFM.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus, Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus, Herbal Soap.
1: Yan nami gin!
2: Santon Plus, Herbal Soap.
4: Santon Vitamin C.
5: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik kaay ko. Atik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: XFM.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Weh, sauna! So wala pa ko ka paminog, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Pero karon, sugad na ka paminaw ko, XFM! Weh!
10: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin diri!
9: Pagawa diya! Wapag ko na wag panglaba diri! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pweh! Makalagot! Exciting, eh?
0: X!
8: XFM!
0: FM!
9: Grabe naman ka exciting, oy!
11: 95.9 XFM Jensen!
0: XFM!
12: Exciting!

0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Sulton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang sa Sulton Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve og uban pa namong mga leksyon. Gani
2: dakojud
3: kayo ang akong pasalamat aning
2: Sulton
3: Vitamin C.
2: Sulton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sulton Vitamin C.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Mapalit sa mga butika.
6: XFM
2: Sulton Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dahil

0: medyo tigdaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Paaasahan
3: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
7: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: Good morning, class. Ang subject naton karon, araling panlipunan. Istorya naton ng parte sa Pilipinas. Ano ang kapital sa Pilipinas?
1: Wala na kapital, ma'am. Kaya

0: Good morning, class. Ang subject naton karon, araling panlipunan. Istorya naton ng parte sa Pilipinas. Ano ang kapital sa Pilipinas?
1: Ang lanak kapital, ma'am, kay

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:06 na sa buntag.

0: Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang. Sa ulang tuling sa itong mga balita, una sa top stories. Headlines. Headlines. Grand bail kay Revilla, posible nga gitrabaho sumala na Rimulya. Headlines. Headlines. Sa balita lokal na maligya og dili restradong terzipatide sa Jansan Sikop. Headlines. Headlines. Sa balitang regional, pastor patay samtang kauban angon sa ambush sa Barangay Rizal. Headlines. Headlines. Sa balitang nasyonal, trabaho party list nawagan nga depensahan ang 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Headlines. Headlines. Samtang sa balita international, Iran ang pasilaan sa US battle sa posibleng bagong pagpangatake. Headlines. Headlines. Sa sports news, Alex Ayala matubang kang Jessica Pegula sa DC Open Finals. Headlines. Headlines. Samtang sa showbiz news, Katrina Legano gikoronahan isip Miss Supranational 2026. Headlines. Headlines. Og sa balitang ekstraordinaryo, 21 anyos nga lalaki sa US nakasulbad og Rubik's Cube sunod sa 11.56 seconds sa bisan nga nakatabon ang mata. Headlines. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan.

21 minuto sa nakadabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tong balitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungon sa pagpasagan sa imong kalawasan na pag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangosteen, ampalaya, moringa ahos o spirulina.

0: sa Barangay Rizal. Ano na dugang detalye sa katropang Ray Alenton? I-Express Balita Mo!
1: Express Balita! Express Balita!
2: Patay ang usa ka pastor samtang usa ka kauban ni ini ang nasamdan. Human sila giambos wala pa mailhing mga armadong suspect sa Barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur ni atong hapon sa Hulyo 31, 2026. Gila ang namatay nga si Balbino Ben Andaya. Base sa inisyal nga informasyon nga sa mga otoridad, tulo sila kasakay sa usa ka Mitsubishi Montero nga gimaniho sa maong pastor. Sa dihang kalit lang silang gipauwan og mga bala sa mga suspetsado samtang nagbiyahe sa maong dapit. Tungod sa grabing mga samad pinosilan nga naangkon sa iyang lawas, gideklarang patay ang pastor samtang gidali usab og dala sa labing duol nga ospital ang usa sa iyang mga kauban nga nasamdan aron matambalan, samtang swerteng wala ra maunsa og walay naangkon nga samad ang ikatulo nilang sakay. Sumala sa taho sa usa sa mga anggulo nga seryosong gisusi karon sa kapulisan mao ang personal nga isyu o lali sa yuta, labot niini nag gawas na usab og pamahayag si Barangay Captain na Rufino P. Apog sa Barangay Rizal may kalabutan sa maong panghitabo.
3: Oh, nailubag niya, diha gyud.
4: Okay.
3: Wala ra na mga kilometer siguro na.
5: Sa imong tan-aw katong kuan, katong driver, kuan pa. Uy.
3: Buhi pa gyud pag abot pa gyud diri sa. Pero diha sa gitiya na lipong. Lipong siya. Ari sige. Na bangga diha.
5: Asa ka pa? Posible yang buwan ka digo niya sa
3: diri sa wala nga tuktun murag nila pus bundo diri o
6: motor nga gikamat yan pag kuan pag ani diri sa taga Saras o sa taga ng rescue patay na.
3: Ah, patay na to.
2: Padayon pa ang lalom nga investigasyon sa San Francisco Municipal Police Station din aduna na sila giilang pipila ka mga persons of interest alang sa dugang pang pagsusi. Hin wala pa hinoon gipanayag sa otoridad ang opisyal nga motibo samtang nagpadayon pa sila sa pagpangulikta og mga ebidensya alang sa pagpasaka og tukmang kaso batok sa mga suspect. Mga katropa, aron kanunay tin-aw ang atong mata. I-maintain ang pag-inom sa Vision X Plus. Alang sa Dekyos ng Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alenton, X FM News.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Bayti 4 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab o dugang na usab sa itong balitang regional. Single mom nga high value target sa droga nakpansabay bus operation sa Butuan. Ano na dugang detalye sa katropang Junji Limrias? I-Express Balita Mo!
1: Express Balita! Express Balita!
7: Walay nahimo o wala na makaliho pa ang usa ka single mom human kini na pusasan sa mga opisyal sa Bayanihan na Police Station atol sa gikasang drug bypass operation sa Purok 2 sa Barangay Libertad, Butuan City. Giila sa mga otoridad ang sospek sa alias nga Lin hingkod ang edad usa ka high value individual o residente sa Purok 1, Don Francisco Sakop sa Dakbayan. Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang gibanabadang 5 kagramo sa gidudahang illegal nga droga nga adunay marka value nga mukabat sa 34,000 kapisos. Lakip usab nakuha kaniya ang 1,000 nga ginamit isip bypass money. Sa pagkakaron, ang suspitsado balhugda sa bilangguan sa Police Station 3 og magatubang sa kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, aron dili madakpan ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional. Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: 25 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tubalitang nasyonal. Atong kanato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tubar na og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Nanawagan ang trabaho party list sa Department of Labor and Employment kung DOLE, National Wages and Productivity Commission kung NWPC o sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa NCR. Ngalikon nga depensahan sa korte ang likalidad sa 85 pesos minimum wage increase sa Metro Manila. Human mag-issue o temporary restraining order kung TRO ang Pasig City Regional Trial Court. Bato di trabaho Party List Representative Representative Johanny Bautista. Ang wage increase miagi sa hustong konsultasyon sa tripartite wage determination process. Gingunusab niya nga ubos sa Wage Rationalization Act, ang NWPC ang adunay katungod sa pagdungog sa maong apela kabahin sa wage orders. Bisa na ugitahod nila ang proseso sa korte, gipasiog ni Bautista ang ilang ipadayon, ang legal o administratibong mga lakang aron mapanalip na ng 85 pesos ng wage increase. Patod pa niya importante nga masiguro nga makaturangon ang sweldo sa mga minimum wage earners. Ilabi na sa padayon ng pagsaka sa presyo sa mga palaliton.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang andam ang House Prosecution Panel sa ughangtod 13 kasaksi. Alang sa sunod gayog to sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilabi na sa Article 1 nga nag-akusa kaniya nga giingong sayop sa paggamit sa 612.5 million pesos sa confidential funds. Bato ni House Prosecutor og Manila Representative Joel Chua, posible nga dili kini o dili na kinahanglan ipresentar ang tanang saksi kung mapapatud-an na sa unang wala o siyam ka testigo. Kaligon na ang kaso sa prosecution. Gayon usab niya nga human na ang sa presentasyon sa ebidensya alang sa Article 4 o sa may kalabutan sa grave threats. Bisan pa na ini, ipasabot ni Chua nga ang pagkunhod sa ginaganon sa mga saksi. Dili makapahuyang sa ilang kaso tumong usab sa prosecution nga mapadali ang mga pagdungog aron makahatag dayon og desisyon ang mga senator judge sa impeachment trial.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal. Balita sa international.
0: Alang na usab sa tumbalitang international mga katropa, 28 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Kinahatod ka nato sa Santon o sa Fishnex Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon ng pananaw, sulayi ang Fishnex Plus.
1: Balita sa international.
0: Nagpasidaan ang Iran ng mutabang kini o gikusgan o kusgan o proporsyonal nga aksyon kung magpadayon ang Estados Unidos sa pagbagong pag-atake patong sa mga targets sa Iran. Ipahayag kini ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi atong sa iyang pakigsulti sa opisyal sa Turkey, Pakistan o Saudi Arabia. Sumala kang Araghchi ang bisan unsang pag-atake sa US o Israel o pag-api

0: Salain pambahin mga katropa padayon ng airstrike sa Israel sa Gaza sa ikaduhang sunod nga adlaw diin 14 ka Palestino ang namatay ug daghan ang nasamdan. Nahitabo ang pag-atake sa Gaza City o Deir al-Baha o Deir al-Balah. Bisan pa sa gingong kalampusan sa pagparikamot sa Estados Unidos, aron ipamatud-an ang kasabutan sa ceasefire. Ipahibalo ni US President Donald Trump kaano na breakthrough human miuyon ang Hamas sa usa ka inisyatiba nga suporta sa Estados o Estados Unidos. Apan kingon sa Hamas nga andam lamang silang itugyan ang ilang mga armas kung muhunong ang operasyon sa militar sa Israel o muhuwa ang mga sundalo niini sa Gaza. Sa labing bahin o sa lain pang bahin, wala pa naghatag opisyal nga pahayag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Samtang ano ni mga opisyal sa Israel nga gustong ipadayon ang operansiba batok sa Hamas. Nagpadayon usab ang pakigpulong aron matuma ng kasabutan ng mahunong o padayon ang pagpangatake sa Gaza.
1: Balita sa International. Balita sa International. Balita sa Sports. Balita sa Sports.
0: 31 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang nausab sa tumalitang paugnat sa kusog. Atod kinato sa Turbo Man Enhancer. Aro dili makulangan si misis sa imong performance, kinahanglan ko nun ay kusgan ang imong panglawas. Sa mga angkol nato mag Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Palitan Sports. Palitan sa Sports.
0: Andam na ang Filipina tennis star nga si Alex Iyala sa iyang unang WTA 500 finals diin iyang atubangon ang world number 3 nga si Jessica Pegula nga kampiyonato sa DC Open. Misunod si Iyala sa finals o maniyan na pildi ang upat kahigayon o sa upat kahigayon ang Grand Slam champion nga si Naomi Osaka sa semifinals. Samtang si Pegula may pildi usab kang Diana Snyder. Aro maselyuhan ang iyang pwesto sa title match. Kini ang ikaduhang higayon nga mag-atbang ang duha sa WTA Tour. Alang kay Iyala, kini ang labing dako nga finals sa iyang profesional nga career o unang tour level finals sa hard court. Kinauman nga mahimong makasaysayanong higayon kini alang sa 20 anyos nga Filipina tennis star sa iyang pagparikamot nga makuha ang iyang unang WTA 500 nga titulo.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: 32 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag alang na usab sa tumaritang Showbiz. Atot kinato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kabahalog wala effect sa imot. Dari na ta sa sabon ganun ay hatod nga glowing o balartis na nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Gikoronahan na si Maria Katrina Kat Legado isip Miss Supranational 2026 ato sa Coronation Night sa Nowiza, Poland. Napildi ni Legado ang 66 kaubang kandidata aron makaangkon o maangkon ang ikaduhang korona sa Pilipinas sa baong international nga patimbalak. 13 katuig human sa makasaysayanong kadaugan ni Mutya Datul ni atong 2013. Sa final question answer round, ipasiug na ni Kat nga dili kinahanglan ang usa ka babaeng nga muuyon sa gipaabot sa uban. Kun dili mahimong labing maayong bersyon sa iyang kaugalingon, usa-usab siya ka military reservist sa Philippine Air Force.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Alas sa Balitang Extraordinaryo, hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas o guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Mga katropa, usa ka 21 anyos nga Amerikano ang napakakuyaw sa daghang mga tao humaniya nga nasulbad ang 3x3x3 nga Rubik's Cube.

0: Ito'y sulod lamang sa 11.56 seconds bisan pa man nga natabunan ng iya mga mata. Tungo ni inin talang sa una himong adunay Hunyo niya tong Hunyo 28. Nabawi ni Tommy Cherry ang titulo sa Guinness World Record alang sa pinakapaspas ng pagsubad sa 3.3.3 nga Rubik's Cube samta natabunan ang mga mata. Nilikin ang unang higayon nga nakabot niya among record niya tong Agosto 5, 2021 sa Florida. Nakuha rin ang titulo sa unang higayon. Human niya nga nasulbad ng cube sunod lamang sa 15.27 seconds. So kani ato padayon niyang gipaspasan ang iyang kaugalingong record. Nakato ni Tommy ang pagdula sa Rubik's Cube nito 2015 sa edad nga 11. Human sa usa lamang kabulan nga pagbansay, biapil dayon siya sa iyang unang kompetisyon. Pinaagi sa mga tutorial sa YouTube. Nakato no sab niya ang technique sa pagsulbad sa Rubik's Cube. Bisan nga natabunan ang iyang mga mata.
1: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, marigil ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Lunes, petsa 3 na sa bulan sa Agosto 2026. Sa ngala na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
7: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Kunya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
4: Zanthone Plus Coffee Mix User.
1: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthone Plus Coffee Mix radyod ko niiyang. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Zanthone karo. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:50 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Ahí montan yo, querido, también, que trompa, que morning, que morning, que morning, que morning, que morning, que morning, que morning, que morning, que morning, que morning, que morning, que morning. Arriba los sangre, una carta de online, edición, salto, programa, el telomerón, que niñan, pulsa ahí. Ando, que está carón, el lunes, va, que trompa, y que talón, ando, se agusto, estoy 2026. Good morning, siempre me acabo de venir con un montaje, vale, y like, que trompa, revuelto, mantaga ahí.
1: Oh, Catrova, Chris Ligaspi, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Oh, siempre ma Catrova, Karonga, Adlawa, Kutob, nakita, alas 10 sa morning.
1: Lagot na tani, kaya alas 10 naman taman, kanim, ta. Sakto na.
0: So, balik kita ka alas 10, wag kita dati.
1: Oh, ganyan ba?
0: Ito lang i-adjust ang oras, kaya na sentro, karon wala tayo sentro, mga Katropa, kaya si Katropa ang Ivan Polunan, nilupad na sa lain planeta.
1: Sige, nga na, magina, ang kinabuhi, dili magina ito mapunggan.
0: Ayan. Dito siya sa, makinilunggo siya dito sa, diba, Picas Banger. Alala na. Mga kaigalaan, mga Katropa, kung adunay mawala, adunay po'y muabot na.
1: Sino kaya?
0: Ang pagbabalik ni Papa Kalbo.
1: Ala! Ito no, kay daghan na raban ng ita.
0: Hindi niyo makitaan sa ano, hindi niyo makitaan sa Facebook.
1: Sa kuwa ra radyo ra?
0: Radyo lang, radyo lang. Kay music program ato niya ha.
1: Gani man, di man okay, pwede makuha.
0: Strict to manis mita.
1: Lagi. Sige lang, bahala lang radyo, basta kinaa.
0: Ako gani mo rin nakahuna-huna na bugko magpakalbo katropang Chris. Kay gisamukan ko ani magkanaan ang book niyo.
1: Mobiya na ka sa ato ang kuan atong panata.
0: Hindi na kuan ang imo ha style nga karon mo rin tilaag baka. Mag ano na ko idol na ko skip book.
1: Okay.
0: Ibalik na mo ang amo ang pagkakambal.
1: Jason Statham nga lang mga kuan.
0: Chip og chip dapat wala na chip kay para magparehat sa chip.
1: Jason Statham ang tirada.
0: Jason Statham na birada na maugma. Ugma. O niya, magpagupit ko niya, tanawan ninyo. Sigarahan ko mag-siga-siga, magsinaw-sinaw, drisuga ba? Good morning! Anyway, alas 6.53 ang atong oras, mga katropa, kaya nga talaman nun, hatong kanyang Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Gold Coffee Mix. Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea, kaba na ito na ang Santo Vitamin C. Pulsay! Pulsay! Siyempre, mga kagilang, mga kaigsunan, mga katropa na ito na, may buntag, 26 kabarangay nining atong syudad. Good morning!
1: May buntag, usap sa mga katropa, diya sa Makima area, may itong kiamba o maasim.
0: Good morning po sa ito mga katropa na sa may malungon, Annabel, Malapatan, and Glenn.
1: Mga katropa na ito na sa Tupi, Pulumulok, South, Cotabato, mayan nga aga sa inyong atanan.
0: O syempre sa mga nasa social media na ito sa itong Facebook page mga katropa. XFM 95.9 Channel, Saro City. Good morning, diya ka ninyong tanan. Sa itong YouTube channel, may buntag po. Good morning sa XFM Jensen TV. Ayan. Uy, pakilay, pakishare po na ninyo po. Yun ang saraming tawon mo.
1: Gani man.
0: Mura mag karon pa lang yung tawon mo. Dugay naman tayo nag-uban dari ay. Wala gid mo yung tawon. Makapa, makaano lang gani mong pa-premium gani. Mamiya, mandayin mo dayon. Alangan ka tropang ruin. Kikinang lang namang kwarta. Nakasabot, mamiya na.
1: Sabot, Rami.
0: Okay ra na, okay ra na. Sama sa mong ginaingon. Kung sa politika pa, dawata ang kwarta, ayaw butuha.
1: Okay. Dawata ang kwarta, ayaw ang pagtuos politika.
0: Ana ra na mga kaigalaan. Pura po na dire. Dawatan niyo kontra korta pero ang number one sa iyong kasing-kasing ang XFM.
1: Yeah!
0: Ano tayo ba? Ibuntag niya ka rin yung tanan, ha? Asa man tang lupalop sa kalibutan karong gihimutang mga katropa may buntag pinaagi niya sa ito ang application sa Android mga kaigalaan XFM Network Philippines pangitaan niyo sa iyong mga Google Play. I-install ninyo. Pagitada yan yung XFM Jensen. Ayan. Arong siyempre, managhan po tayo ang depita. Og, siyempre sa ito mga katropa diyan, nagkapaminaw sa ilang mga radyo. Good morning diyan ka ninyong tanan. Dabi padre sa Jensen, ay lang mo kagol. Hapit na ginintawon.
1: Hapit na ang?
0: Hapit na ginintawon mga katropa. Ang kanibang pagpakusog sa ito ang signal.
1: Ayo.
0: Kaya ibalhin na nato dari mga katropa sa Jensen.
1: Sa bagong sibianan, sa bagong balay,
0: dili,
1: sa
0: bagong sibianan.
1: Ay, bagong transmitter dahi, sorry.
0: Bagong balay.
1: Bagong balay.
0: Bagong tower. Antena.
1: Bagong location.
0: Gibisita na ni Engineer Roldan tong miagi diha mga katropa sa tuang site. Iyan ang gisilip-silip. Asa ta ni imbuntar ni. Nabirada si Engineer Roldan. Giyato po na to sa airport. Kay Tua pas Manila. Nagbalik. At least mga katropa, bukusog na yun ang atong signal. Dres Jensang, kinagang kay gireklamo. Di ko doon makuha sila mga radyo. Eh, mong kagol niya.
1: Sige lang, kay valid pa na inyo ang mga gusto niyo ipaabot. Pero panikamutan ko na mo.
0: Pero siyempre, katong mga kusog na daan signal, sama sa Pulumulok, kasi sa may Alabel, Malapatan, Glan, Apupong, Bawing, kada nga mga area. Basta niya. Pero dres sentro, hilak ko
1: Bawi lang may
0: diha mga kaigilaan. Relax sa mga relax. Siyempre mga katropa, na 6:57 na. Ato na katuwang karoon mga katropa, bago ang mga issues na ito, katong mga balita. Ariyaw sa ang atong word for the day.
1: Bullseye! Ang atong word for the day, hatod ganito sa Santon Plus Gold mga katropa. Kini nagisgot bahin sa meekness. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Matod ka na sa Matthew 5:5. Sabi ni saya, bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Kini mga meek, mao ni sila katong naay kusog, naay ikapanghambog, pero ginakontrolan lang nila. Tungod kay di nila gustong ipasigarbo ang ilang kakayahan sa unod. Kundi ang ilang kapasidad para magpugong sa ilahang kaugalingon. Kani katropa tulog ka punto gusto na kong isgutan. Ang pagkamainom, sanon mao tinuod ang kusog. Mao ni ang tinuod nga kusog. Kana bang the more kang humble, the more kang kusgan kaysa ni bisan kinsa. The moment nga nag-ilaka sa Ginoo, sa Dios sa imong kinabuhi, kana nagpasabot nga wala kay gipanag-iya sa imong kaugalingon, og ikaw nag-ila nga naay naglalang kanimo katropa, og naay naghatag kanimo kusog, mao nang ang imong pagkamainubsanon, imong mamintinan. Di ka mo gawas ni anak katropa kay nakita ni mo nga ang maaghop, dili pasabot nga huyang ka, kundili kusgan nga adunay pagpugong sa kaugalingon og nagsalig sa Dios. Kada katropa, kanang muingon ka nga, di na ko ni kaya kung wala ang Dios. That's humility. Kanang muingon ka nga, sa grasya sa Dios, nakabaton ako ni ini, na promote ko sa trabaho, natagaan kong tsansa, sa grasya sa Dios lamang. Tungod kay kung walay grasya sa Dios, tingali wata ning kalibutan na, og wata nalaglag na tingali ta, og simba ko lang ha, kanang uban diha, natagaag second chance in life. Ang katropa, kinahanglan ato og yung una-unaon nga tungod sa grasya sa Dios, nakapadayon kita sa pagpangalaga diha kaniya. Murang ay kalimot sa matag adlaw. Ang pagpasidungog sa iyang pangalan, ang imong pagdayig kaniya, ang imong pag-ampo alang kaniya, ang imong pangayog, pangaliya diya kaniya, katropa. Ayaw ka nagkalimta. Ayaw ni kalimti katropa ko ang, kay ang pagkamainom. Sanon, mao ang tinuod nga kusog sa usa ka binuhat. When you pray, that means you are submitting to God. When you ask God's guidance, that means ikaw ang usa ka tawo nga adunay pagrespeto, pagtahod, o nga pagkamainom. Sanon, uban sa imong tabang diha sa Ginoo. Ikaduha, ang Dios nagapanalangin sa mga maaghop. Kanang ang kinabuhi nato katropa, kinahanglan mapainumsanon kita kay dili nato kinahanglan ipasigarbo ang pabor nga gikan sa Ginoo, diha kanato kay ang danang dungog himaya alang lamang sa Dios. And we are just stewards ning kalibutana. Unsa ba imong mabatunan na daghan man imong kabtangan, mao bitaw na kanang manggihatagon, nagpasabot kana katropa nga He honors the one who is giving him the blessing. Nga nang iyang gina-extend lamang, channel lamang siya sa blessing ngayong naangkon. Mo nang kabalo siya manghatag sa uban. Pero kanang dili manghatag katropa, nagpasabot ka na nga iyang ginaangkon sa iyang kaugalingon nga ako aran eh. Dili pwede nang maangkon sa uban. Because marag iyang ginabit-bit ang kadungganan nga ay tungod sa akong paningkamot, mao ni akong naangkon, mao ni akong nahimong bahandi, mo nang way makagunit ani kundi ako lamang, mo nang katropa mong sulod ang the love of money or the love of the things around us. Mas higugmaon imong sakinan, imong balay, o ang ubang butang, nga makapahatag ka nimo o comfort. Mo nang katropa,
2: Inuuno na ang Dios nagapanalangin sa mga maaghop, kanang mga humble nga mga tao.
0: Yun.
2: Ang mga mapainumsanon makadawat sa panalangin o giya sa Ginoo tungod kay mapainumsanon silang mutuman sa iyang kabuton. Muna nga, kung dili gani ka humble, di yung kamutuo, adyoy pagsunod sa imong kinabuhi kay nag-ingon mga kayar na kunin ako pa, di ba? Ana man permente ang mga statement. Pero ikatulo ni katropa, ang pagkamainumsanon nagdala og kalinaw. Oh, siyempre, wala gyud mo santa kanimo kay wa may mo magpasikat sa imong pinubsanay kanang usa man pa plisoray kinabuhi mo nga ana ba. Pero wala ingana nga kanabang sukdanan kung ikaw mapainubsanon. Normal nga kung naay mas taas sa imo magpaubos lang ka. Kung naay mas giparalinginan malipay ka. Kung naay mas anaa sa authorities mag-submit kita. Naay gobyerno, magpailawom kita sa gobyerno. Naay mga leaders sa ato mga kapunungan, simbahan, magpaubos kita nila. Labi na sa mga anak diha, mga ginikanan, ang mga anak kinahanglan magpaubos gyud sa inyuha. O, mo na'y assign mga katrupa nga ang usaka mapainubsanon nagdala og kalinaw sa pamilya, sa komunidad, sa matag pundok, diin anaa ang matag-usa. O ang maaghop nga kasing-kasing makalikay sa panaglalis o mahimong panalangin sa pamilya, simbahan o komunidad. Huna-una, ang susi karon word for the day, kinahanglan, magmaaghop ang matag-usa kon, mahimo kitang humble, mga katrupa. Ingon sa pulong sa Mateo 5:5, bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta, mga katrupa.
0: Ipisabag kung sa katrupang Kristi lang sa katong mga kanabang ingon mo nga wa kay kantangan kayo kinahanglan yung magpaubos dili bisa mga dato kinahanglan niyo magpaubos nga naman temporaryo ra man sa inyo ha
2: gani man
0: di ba temporaryo bisa kamo mga leader walay leader mga katropa nga dapat maginambog pag leader ka dapat gyapon ang imong tiil na dito sa ubos kay paunsa nimo may bawa ng problema sa imong mga subordinates kung di ka kahibaw dito mapaubos mga kaigalaan
2: mao
0: mao na imamahimong problema di ba so kamo diha nga mga naay mga posisyon gikinahanglan kamo magpaubos
2: naog si silong ba
0: okay di ninyo mabatunan ang tinuod nga ginatawag natong leadership kung di ka kasabot mga katropa kung unsang nasa ubos di ba mas kapo ka ninyo ng leader kanang gikan yun sa pinaka ubos yun
2: nabang kanang nakasabot sa kinabuhi sa matag-usa
0: ang problema mong good
2: rose from the rank
0: pag-abot sa politika, kay wak mong ang angay niya, good.
3: Okay.
2: Kwarta niya, katrubang Ruel.
0: Lakang diritso. Sunod kag trabaho si gobyerno. O wak kay baker, asap kasunod.
3: Okay.
0: Looy, kaya itong niagig yung proseso ba? Katong naningkamot, sa usugod sa ubos, naningkamot, di gan ma-promote-promote. Gano man? May mas dakong kapit.
3: Okay.
0: Di, unsa may tanawa ninyo, nga nagkabuhang itong gobyerno, tungod na sa kapit. Di ba? Wala nakabase mga katropa sa performance. Tanawa ra gud ninyo mga kabinet nga gipamutang diha. Politika man na. Wa man na nakabase sa performance. Asa na sila gikan? Tanawa nagkasilimuang.
3: Okay.
0: Di ba? Sa lokal, kanang inyong ginabutang diha executive assistant. Oh, nabanay kahibaw. O gibutang ra ninyo na political accommodation.
2: Tinuod na.
0: Di ba? Nga naman, tungod sa politics. Oo, kabalutan kining kalibutan na politika mag tanang. Pero ibutang po rin sa lugar ang pagpanarbaho po. Diba? Magbutang malantag ka, kanabang mga masaligan na to, kailangan mo perform. Diba? Dili nga, gibutang ni mo diha for political accommodation, wa ba pag-itrabaho, ikaw maghapoy magguba pag-abot sa panahon.
2: Correct. O niya, magsalig, mong guna kay, gibutang mag-mayor dari. Gibutang mag-gubungisman dari. Gibutang ko ni gobernador dari.
0: De, ang tendency, why performance? Mo ba ka nagasulting at tanang ipamutang sa politiko wag ka-perform? Nagi pipila ka nag-perform. Makita ni mo ang agi mga kagilaan. Pero naagi pipila. Nga sus, intawon, di intawon lupus lang.
3: Atay.
0: Lami kay hampako nung... Bot na lang. Watay problema sa gipang-appoint sa mga politiko nga nag-perform. Dito nang gita mga problema sa gipang-appoint ni mga politiko nga wag ginintawon.
3: Atay.
0: Nakalagot. humble nga ni katropang Robin, wala man. Nag-express na ko sa ungibati. Ina ka tinuod man sa government, man. Good job for the people, not for yourself. For just for santo in taon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Problema, kay naanang mo sa gobyerno, naghinambog na mo. Kung makaasta mo rin sa gawas sa restaurant, nabin niyo kinsa ng mga buanga mo.
4: Atay.
0: Sauce, executive assistant ka lang, naghinambog ka na. Lus-lus ni mo kung wala kay Capix Politica, di ka kasulod niyang buanga ka.
4: Atay.
0: Diba? It's an opportunity for you. You have to do your work. Yun na ba? Ay, magpakaulaw diya ang gibutan ka sa gobernador, gibutan ka sa mayura niya, magpakaulaw ka lang.
4: Atay.
0: Baypay mo, resign ka doon. Gubay mong bakit na rin. Oo, dili man ikaw mag-uba. Kundili ang nag-appoint nga na ka rin.
2: Oo, oh, gisaligan diba? Ka nga mag-perform kag tarong, pero wa man ka mag-perform.
0: Sinuo ko.
4: Atay.
0: Kadaghan diya. Oo, gani nga, reason nga. Hindi na lang yung kumagsuod.
4: Atay.
2: Ang kamdagang kagkagawad sa San Isidro.
0: Alay, man to. Alay. Hindi, magkastao makag-appoint. So, ang kaunin.
2: Atay. Okay, okay.
0: Lahit man tong appointment. Lahit man tong gipili kas tao. Kaya pag gipili kas tao na, kay obligasyon. Basta wala ka nibayad o buto.
2: Wala ka na malit.
0: Wala ka na malit. Kaya kung mamalit kay buto, kaya sigurado mang ginabawion, mang ginasas. Historiahe, tanin nyo.
4: Atay.
0: Mura managanaw lang.
4: Atay.
0: 7-7 ang atong oras. Ano man kayo mong katropang Ruel, mga siluso. Wala may nagsilo sa inyo. Hara na liha. May labot na ito. Alas 7:08 ang itong oras, mga katropa. O, karoon, nariyan ang itong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Una sa itong mga balita, Justice Miranda Gibatikos, ang pagkapiyansa kang buong remedio sa 9.2 million pesos kay Ghost Flag Control Project.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Gipadayag ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang iyang pag-suway sa desisyon sa korte nga pagatugutan nga makapiyansa si dating Senator Ramon Bong Revilla sa kasong malversation ng public funds kalabot sa 92.8 million Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan o sumala sa iyang dissenting opinion. Aduna kaya nga mahinugdanong nga papel si Revilla sa irregularidad na pinaagi sa gikaingong pagpangayo o listahan o paglakip sa proyekto sa budget na gamit ang irata o kickback scheme. Hinungdan, nagipangutana niya kung nganong nakagawas kini samtang nagpabiling nakapriso ang iyang parihong akosado.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Uy, pinahirapan mo ha.
2: Pero ba, si Bong Revilla nakagawas, sige dahil, no?
0: Nakapiyansa, nakabail.
2: Piyansa?
0: Nakabail.
2: Nga, dili lang, muraga, sulbad si...
0: Di, tungutan siya sa korte sa makabail, kaya di man siya senador, so di siya makabuto sa impeachment.
4: Atay.
0: Nahuman ang istorya, next!
2: Okay.
3: Bullseye!
2: Japan o Pilipinas, nagbalingon sa panagigalaay pinagi sa cultural exchange.
3: Bullseye!
2: Ipasabot ni Japanese Ambassador Indo Kazuya nga importante ang cultural nga people-to-people exchanges aron nga mapalig-on ang dugay ng panaghigalaay sa Japan o Pilipinas. Atol sa awarding ceremony sa Maynila, gipasidunggan ang upat ka individual sa usa ka organisasyon tungod sa ilang dakong kontribusyon sa relasyon sa duha ka nasod. Giingon ni Indo nga ang kooperasyon sa seguridad, negosyo, turismo o kultura kinahanglang magpadayon. Gisaulog usab sa Japan o Pilipinas ang ikasitintang anibersaryo sa normalisasyon sa ilang diplomatikong relasyon o ang 2026 Japan-Philippines Friendship Year.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Friends mo, sige.
0: Okay. Tay problema diha, basta sundalan po niyo kung unsay ginabungad sa Japan government.
2: Gani.
0: Oh, sus ka po kay Japan. Makasulti ni ka katropa kay sa mao ni lugar. Limpyo. Wa gi kay bakit ang basura. Estrikto kayo.
2: Nay trabaho tanan dito katropa ang Ruel. Nay trabaho.
0: Tama po yung mga area nga syempre kanabang pobre po yung area.
2: Mga slum area.
0: Slum area. Pero di insulti nga pariho din nga mas quarter. Grabe, git.
4: Atay.
0: No? Ano kaya po? Hindi mag-ibanili kaya na mga kagilaan sa tanang lugar na yung kinagit. Anak mo na. Diba?
3: Bullseye!
0: Pero di ito yung lugar. Ilang mga sintro, ilang mga ano, makita yung kagamaw ni lugar.
2: Sige lang, kay...
0: Mo na sige balik-balik sa pansin mo sa
3: Bullseye. Bullseye.
0: Pasal sa dorog kay parting inita. Ano siya teon sa ang katong oras mga katropa sa lain pa natin mga balita?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Doon na pagawas ang bagong giya sa pagpanalipod sa batang trabahante sa entertainment.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nagpagawas ang Department of Labor and Employment kung doon sa mga bagong giya aron nga mapanaliptan ang kaayuhan, kaluwasan o katungod sa mga batang ubos 15 anyos na buapil sa entertainment o information industry. Sumala ni Labor Advisory, sumala sa Labor Advisory No. 12 Series 2026. Kinahanglan na doon ay work permit gikan sa dole sa dili pa sila makatrabaho sa pelikula, telebisyon, radyo, teatro, advertisement o online platforms. Ipahilom dumano sa aba mga ginikanan o legal guardian kasundo ng Republic Act 9231 o ang mga lagda ni ini.
3: Bullseye!
2: Ikaw.
3: Bullseye!
0: So, tama, wala tayo ano, Dari.
2: Dapat yun siya.
0: Okay ka ini. Eh, dagang kayo din nga, karabang maabuso sa mga talent manager.
2: Oo.
0: Oh, maabuso ba? Nga dapat lagi consent ang ginikanan o dapat ang ginikanan na makitransact sa mga talent manager.
2: Correct. Ang kontrata ba, dili makalimtan, okay. Bago ang tanan.
0: Maabuso ang mga bata. Mas dako na nun income ang talent manager kaysa sa talent. Unsa ramay tao na yan. Ah! Si Elias Manggali nga na binuangan pa Manggali nga dako na.
4: Atay.
0: Nagkasunganay pa Manggali sila silang dating talent manager. Kami manonong mga bata.
2: Mabang.
0: Diba?
2: Doon na rin, pagkahumas linog no, nahilom si Elias, no?
0: Ah? Nahilom mag-Japon.
2: Nag-Japon. Pero dili na yung nga nakapopular pa sa una, ba?
0: Di popular Japon. Masa sa mo ito. Wala na kay-update.
4: Okay.
2: Wala lang kong kay-update. Kinsa mo tayo-update po.
0: Nag-Japon. Sila na sa sweet notes katong dali.
2: Ah, gasabay na sila. Back to back.
0: Pag gani nga sila na gani ang mo-concert, pero tindaka nag-Japon tao, eh.
3: Kana lang. Sikat
0: na kayo sila, sweet notes. No? Sikat po doon. Wapo po doon yung performance dito sa US. Yan. Ayaw, nagisintan ako ka ng ano. Entertainment po doon sa hay ba?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Mga nobela.
0: Sige mo, kagtanawa na mga short film.
4: Atay.
0: Ayaw, yun ang na mga short film. Kaya matanggong mahurot yung oras niya.
2: Ano?
0: Okay, syempre, asan masumpay ani? Pagkita na po kang sumpay, katugin mo, download na yung kagod.
4: Atay.
2: Gituyo na siya kinigusyo na.
0: Mga AI din, ano? Grabe, no?
2: Grabe lang ba rin, technology?
0: Grabe, technology rin ba? Ya, wala kayo. Mga AI din. Alam ko, mga gwapa, mga kayo, mga artist din. Ano, wala magiging artista sa mga AI din.
4: Atay.
0: Grabe yung AI rin, eh. Di ba kaya?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:14 na ang ato oras sa live pa na ito mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Board of Clerk pilapas sa target ng koleksyon sa unang semestre sa 2026.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Pilapas ang Board of Clerk sa target ng koleksyon alang sa unang unong kabulan sa 2026 humana makatigom og 2.765 billion subala sa Bureau of Customs kon BOC. Labaw kini og 104.71 million sa gitakdang target na sikon nakasikop sila o nakasikop usab ang pantalan og mga kontrabando nga nagkandidat og kapin 640 million pinaagi sa 51 ka warrants of seizures and detention. Og gipasabot sa BOC nga ang maong kalapusan resulta sa lig-on nga pagtinabangay sa mga kaabag og sa pagpatuman sa digital nga mga reforma aron mas paspas og epesyente ang serbisyo. Palakpak ka na to ni. Kani may ganin kudos ni.
0: Okay. Clap.
2: Nasinggit pa. Kay makadaig man taan ni kay tabang man ni sa tuwa nga maka-create ang revenue.
0: Pero kung wala kayo mga bulok niya, mas dako pa na ba?
2: Lagi no, nara, magkikawat eh.
0: Ay, kawat niya ako.
2: Bito kay, grabe
0: siguro,
2: naman.
0: Kani siguro, nasa mga 60% lang ni nga collection. Sumahol lang ni mo niya, ang 40% na niya, nasa bulsa eh.
4: Atay.
0: Grabe kay kakatrupan ruin ba? Tinood, nga naman makasulti ta. Kani mga department mga katrupa, makita magodan nila, sa taas ang nagkakaitabo. Ah, kamuran dahil mga politikong kahibao dahil mga okaw dahil. Ay, kanil po dahil eh. Diba? Kada, magsugod man lang sila sa ginagmay. Ah, ginagmay lang ni, palutsunta rin computer, pili hatag ani. Diba? Palutsunta rin si Kiriyo, pila may hatag nimo. Ginagmay. Pero kanunay.
2: Hindi. Kwarta malabo.
4: Atay.
0: Ano naman kaadlong-adlong yung higasunod support.
2: Oh, lagi no. Kinsa gayon magkabantayan na nga sila mag-inayon nagbantay
0: niya. Huwag man lang namasangil. Pero naga kay tabo ni ha.
4: Okay.
0: Kay nga naman namay mga madakpan.
2: Oh, kana mo i-approve namo nga naay gasulod kay naa may madakpan. Murag wala may undang.
0: Fox man imo a dili man FUCK. Kay di tingog lagi.
4: Okay.
2: Dili lang ko mag-comment.
3: Bullseye.
0: Salamat man ang taong mga balita.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Eskudero nagsugyot og ban sa gambling ads og sponsorship.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Gisangat ni Senator Francis Cheese Escudero ang Senate Bill number 2347 na nagtubong sa pagdili sa gambling related advertisements og sponsorship sa dibuok nasod aron mapugngan ang sobra og dili responsableng pagpadugal. Sakop sa proposed ban ang telebisyon, radyo, print media, online platforms, social media, igod man celebrity endorsement o influencers campaigns. Gisugito sa balaod doon ang pagbutang o responsible gambling advisories. Sa gitugot nga komunikasyon o pagpalikon sa edukasyon o awareness campaigns kabahin sa mental health, consumer protection o responsabling pagpanugal. Mato ni Escudero, kinahanglan mahimo nga balaod ang kasamtangan voluntaryong regulasyon aron parehas ang pagpatuman sa dibuok nasod. Kung mahimong balaod, adunay usa ka tuig nga transition period alang sa mga gambling operators o advertisers o naglatino saab ang panukala o ang sinot sa mga bulapas. Lakip ang multa, pagkabinago o posible nga pagbawi sa business permit o license. Isip kabahin ka na sa pagpanalipod sa publiko, ilabi na sa mga minor de edad o vulnerable sectors.
3: Bullseye!
2: Kani, wala ko yung supak, ani.
0: Supak ko.
2: Ano man?
0: Upak ko, bawad ang tag-advertisement ng kalaki.
4: Okay.
2: Wala mo na balaon to.
0: Duhadaan na ka po.
2: Lili, sa kanang sakto lang ba nga, kung tanawin lang gini mo ang perspektivo.
0: Aray, sa bagay, ato advertisement, wala may promotion sa ano.
2: Wala man. Nagasulti man tanga, naman to yung mga precautionary po. Daragi po sa to ang control.
0: Mr. President, ayos sa pirma ha. Okay. Isa katuig magkontrata ng buwang. Ang isa ba, kung na nag-renew? Kutob December na sila ang duwa kabo. Ay, asa sige ka, ano na Mr. President?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pa, ayaw ba? Palayog lang.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ayaw, pirmahe. Eh, bitay. Joke lang. Samtang salay para ito mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Congresswoman Sherlyn Banyas Ugrales gigraduhan og 6.5 out of 10 ang ikalimang suna ni Pangulong Marcos.
3: Bullseye!
2: Nagbahayag og kabalaka sa General Santos City Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles suban sa ikalibanga State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kagaton nakalabayng adlaw, Hulyo 27. Mato diya, naglaom siya og mga mas konkretong resulta gikan sa mga programa sa gobyerno. Gisgutan sab niya ang daghang proyekto nga nalangan tungod sa kakulang sa pondo, pagsaka sa presyo sa materyales og isyo sa pagpagawa sa budget. Tungod dinhi, giyataga niya ang zona og markang 6.5 out of 10. Bisan pa ni, nagpabilin siyang naglaom sa positibong kausaban sa nahibiling panahon sa administrasyon.
3: Bullseye! Bullseye!
2: 6.5.
0: So, hagi po kayo.
2: Wala ka pasan.
0: Wala kayo kay budget, ani, kong. Sigurado lang yun, digan.
2: Sige lang.
0: Saka, so, tanim mo, 8 ba? 8 out of 10.
2: Muna hindi niya kaya. Namahingon siya bakak.
0: Kada
2: lang po. Oh, para mo nastuwa rin. Good nga. Bahala na lang siguro ng kwanda eh.
0: Dali ano pa ni, rating, ano pa ni, rating pang ano lang, pang, pero ako ano, mag-rating ko ni 3 out of 10.
2: Sorry mo.
0: Pero so, expect kita ni kong, wala kita yung budget kong, ha?
4: Okay.
0: Relax sa kanya. Ha?
2: Isa pag, di isa masulti ani, kaya nasulti na mudaan nga maragwa na gina budget.
0: Ah, kita ni mabuhat. Ay, nako. Ano hinalang natin ito? Isgutan niya sa itong pagbalik ni? Naho natin yung issue, yung seryosong issue sa bullying mga katropa sa
2: Kada? No.
0: Ano po yung mga pipila ka, mga butang na kikilanglan na itong isgutan, ng mga iskutuhaan na ito, mga katropa. Pinakatuwig ng tao ng bullying ako.
2: Balik-balik na, no?
0: Kanyang bullying ako.
2: Wala gina seryoso sa itong mga kwan?
0: Ike ko ay kita man ko mga Pilipino ka trupang tres ko ay mahitabo wala na relax na kita.
2: In short mahimo tang reactive dili proactive.
0: Ningas kugon ba?
2: Ani
0: ningas kugon.
2: Nya grabe ang procrastination.
0: kita sus
2: unya na lang hindi na may tabo
0: aming nano niyo na sus eh so, di ba tuuna pa lang tuuna pa yung panahon di ba na uso ang bumba bumba dress din san pag butos bumba simultaneous agrabi
2: agrabi hugot
0: mga pila ka bulan nawa ang stricto butan pa bitaw balik da. Di ba ningas kugon ba mao na birada na to mangod karon sakat na mausab. Anyway, sa itong pabalik, ato na yung sultan. Ganyan ka bahay, ito pero yung Santo Plus Coffee Mix.

0: Ako si Arnel. Katrabaho sa usa ka hardware. Dili malikayan nga bugat ang trabaho, mo nang usahay. Wala sila miliho. Samot na pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga minom ko sa Santol Plus Gold, dili na jud nako batiyon ang kasakit sa akong arthritis. Epektibo gid kayo.
1: Santol Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM. Santol Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santol Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santol Plus Herbal Soap. Bili na. Santol Plus Herbal Soap.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santol Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: XFM.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Premium Dairy, ang bago.
10: Inig na ako pamatiyon sa lawas. Isarag yun ang akong mamasalig. Nakauyon yun ko sa Premium Dairy. Paspas ang epekto. Lahirag yun ang energy na sukad nag-take ko ano.
1: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa O. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
11: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
12: Kabalo ka dong. Kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
13: Ha? Karun di pa?
12: Karun, dili na. Kaya na CCTV.

0: Αλλά σέτα υπάρχει σέτα ένα άγα τον όρας μάγα κατρόπα. Και δεν υπάρχει να το κρίνει ο Σάντον Πλας Γκόλντ. Σαν πράγμα Σάντον Πλας Γκόλντ, έχω κάνει τάμπαν σαν τον Παγλαβάς. Αντιοξυδάντα, να κατάμπαν σαν αλτα πρεσιόν, να κατάμπαν σαν διαβέτης, σαν τάγκα σαν κιουρέκ. Αν τούνα είμαι μπουκουλ μπουκουλ να είμαι μπουκουλ κυγράν. Να έχω κάνει τάμπαν να κατώ αν Σάντον Πλας Γκόλντ. Μόνο να κάνω ότι είμαι Σάντον Πλας Γκόλντ. Μα πάλι κυρίσα παμπορίτων είμαι μπουτίκα, always available. Σατανάν μπραντζες, σαν Ρότζον Φάρμασι. Σάντον Πλας Γκόλντ, η καουλάγη αγούνα. Un sabagyo ka seryoso ang issue sa bullying. Para sa ko mga katropa, dako kayo ng issue. Actually, dugay na kayo ni Mauna hinungdan mga katropa ng unibaling kong jinsan. Sa tinood lang, kaya ako ang kamaguangan, kamay, magkina itong elementary man god. And saan taman, kaya naliwat man sa iyo mama. Labit diba ginas bullying?
1: Giyon sa man siya day.
0: Ha? Sige ba? Sige ba? Kinabalibag-balibag na ako. Gamay lagi. Ang gunita ng tail ba? Yayaan na o. Tasaka. Binuangan ka na sa field. Good. Yan. Tulak. Ito pinaka-worst. Katong gitulak. Yan siya. Good. Bukol ko ng likod. Ba? Kaya wala kanina spinal column. Salamat na po tayo. Very thankful. Pero wala na. Na siya. Di na daw siya musulod.
1: Mo ginahinungdan nga ang mga bata mutagam mutagam.
0: Mo to na pugos kun mi og balindres diyan san. Pero thankful na po ko ni balin mi diri kay nakita taga nindot ka opportunity pod sa syudad. Pero sayang lagi to mga gibiyaan nato ditong veteran, mga di ba mga nakasanayan imo. Mo na siya ang ginatawag nga comfort zone nako dati.
1: Katong inig buntag mato ka staplin sa baybay.
0: Ato kag taplin sa baybay inig ka buntag
1: buhatan. Ano gato isda?
0: Nga pagkahapon, balik na bugas baybay kay tanaw ni mog nayabay ni baling.
1: Anna.
0: Kibit-bit kag isa ka taro nga bulinaw. Mao na yatong mamis.
1: Lagi.
0: Pero dai nagapoy greater opportunity pagkabot ni syudad. No, diri man punta nakakatol og maayo, diri punta naka syempre, nagapunta ang mga nabuhat sa pigkas patang sibihanan dati. Di ba? Pa number 1 po nato na pasiyon sa.
2: Atay.
1: Ikape na lang nato. Nakatropa. Sandon Plus Coffee Mix na lang yun ta.
0: Di ba po na ito mabuhat ako. Wala po yung suporta ang ilahang
1: gani-gani man.
0: Kumpanya.
1: Di nag-perform lang yung kagsakto. Ano naman na?
0: Performance is the best key.
1: Yun.
0: Pero kini mga katropa, balikan na ito ang bullying issue. Usama ko ka makapakurat nga kamatuuran ang gibutsyag sa DepEd Jensen katropang Chris. Sa dihang ilang giangkon nga ang nag-ulbo nga mga online threats o pagpanghasi sa

0: o hinit ka insidente sa upat ka corner diya sa sulod sa classroom, o sana kinik ka seryosong hulga sa mental health sa ato mga kabataan nga kinahanglang sulbaron dili lamang pinaagi sa hinay nga mga kampanya nga kondisyon kundi sa masugot o walay kompromisong aksyon. Mao gyud dapat tan-awon diha sa ato mga tulungaan, labin pa sa ato mga teachers. Mga ganyan na taong ginaawag yung katropang Chris, given magyot na itong mga teachers, busy po na sa ilang mga subjects,
1: lagi na
0: prepare o mga lesson plan.
1: Na sila mga pressure sa ilang deliverables.
0: Mga ganyan na itong hagit, yung dapat, sa usa ka mga tulungaan, nagin mo dapat guidance counselor ng non-teaching personnel. Kaya mga ganyan sila ang mututok sa anang nga klase ng problema.
1: Tinood.
0: Di ba?
1: Wala sila laing priority mo ra gito.
0: Oh.
1: Kay mo man ay problema, di ba? Kung unsay problema mo, unto'y taga-agtambal, dili kay general approach nimo para sulbaron, dili man.
0: Na, for example, na mamatikta ng teacher nga ginabully na ito sa classmate.
1: Oh.
0: O ikaw lang attention sa guidance counselor. Mm. Ipatawag ang mga ginikana na yan ng mga bata.
1: Mm.
0: Aron sa sayo pa lang masulbad ang problema.
1: Correct.
0: Kay kung mapasagdan man gud, mabalik-balik na mabully ang bata, di lang ginamusukol. Pero sakit na kay na para sa iyang kasing-kasing.
1: Di ang nakita nako ha, dili nato matagaan og pagtagad ang katong mga bullies gud nga mismo siya ang ugat nganong naay ginabully sa eskwelahan.
0: Di ang ginabully og ang bully pareho na sila biktima. Para sa kuha katrubang.
1: Tinuod na kay dili man niya buhaton diba, na kung wala siya experience.
0: Kaning tao nga bully, ha? Mao sila ang mga kulang sa pansin
1: na
0: sulod sa balay. Diba? Kaya kung di nila mabuhat sa ilang panimalay, pagkabuhaton nila dahil sa sunod sa tulungaan.
1: Mao.
0: Para makulang atensyon sa ilang ginikanan.
1: Correct.
0: Ano man ang mga bata? Nga naman, mura ba yung tagwa ni Agi pagkabata? Diba? Ako, mga itunan, di kayo matagad sa balay, magpasaway, magpasuskinahan.
2: Okay.
1: Kaya para patawag sa
0: mama. Makulang atensyon sa ilang ginikanan.
1: Na.
0: Ay, napakawang tawon, Dre.
1: Ikaw. Ang ano nag-anak-anak man tanong kung di ta buhatag.
0: Sobraan na to ako dati kaya nasungayan yung baka. Ay kada mong feel dati.
1: Ah, pero napansin yung kasi mama.
0: Ano napansin ko sa mama eh. Kasapan ko ko doon.
1: Ano ba, makasakit huna-hunaon nga ang mga bata karon tungod sa gadgets, tungod sa mga kalambuan sa panimalay, kitang ginikanan, doon na gito'y pagkulang sa paghatag kanila og higayon. Panahon nga, ato sila makumusta man lang, maistorya. Kami gani, a Friday sa gabi, masuko, jukuan ako dili magdungan og kaon. Kay mora na ang pinaka panahon nga magdungan, mitanan.
0: Diba? Tagaan nyo dapat ninyo oras. Dili lagi ako para sa kuha katropang Chris. Di rason nga. Busy man good miss trabaho.
1: Dili na.
0: Huy, ginoo ko wala mo sa Manila do. Nga tag isa ka oras mo bago makaulit.
1: Tagaig
0: panahon. Narata dres jinsan.
1: Tagaig panahon ang mga anak, mga katropa.
0: Taas na kayo ng 30 minuto. Siguro gikan kang opisina. Makaabot na kasi yung panimalay.
1: Dili, hapit pa mo good just kuhan.
0: Aka na lang. Problema na ninyo na.
1: Hapit sa barkada. Pre, hapit ko na pre. Mag-istorya lang kutagod. Sugod sa usahan to, unlimited na, di ba?
0: Na.
1: Manay, pait kayo mo na nga ang labing makapakurat pag yun, mga katrupa. Katrupang Ruel. Mawang taho nga bisan ang mga magtutudlo. Nga unta, baoy dangpanan o modelos protection, nalambigit usab sa mga gimistigang kaso sa pagpangbuli sa mga estudyante.
0: Ang ipatay.
1: Kung ang institusyon nga gisaligan sa pag-amuma, sa hiyas o kinaadman, mahimong tinubdan sa pagpangdaog-daog, Asa pa dulong ang atong mga kabatanunan nga nag-inusarang nag-atubang sa kahadlok.
0: Na.
1: Panahon na ron nga atong usbon ang sistema pinaagi sa pagpaligon sa Child Protection Committees o nga pagpanubag sa mga otoridad ingon man eskwelahan nga nagpabuta-buta sa maong problema. Ang pagpabaya sa issues bullying usa ka pagpasanong sa mas dako pang trahedya nga umaabot. Tungod kay ang mga samad sa nga gibiyaan niini sa huna-huna sa usa ka bata magdala og dugay nga laog man lahom nga epekto sa tibuok katilingban. Diba, giingon ni Rizal nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Asa may pag-asa nga imo namang gibuli na? Unsa may paglaom nga atong dawaton? Unsa may kaugmaon nga atong makita sa usa ka bata nga biktima sa bullying og nahimong bully nga bata?
0: Kabalo mo sa parenting no, pinaka the best ako ha pa, in my own experience, the best yung hapon nga kumbaga mo rara mo magbarkada sa inyong mga anak, pero na limitasyon.
1: Correct.

0: imbitasyon ba? Wala mong barbarkada, pero ipasilang sa yun silang ang patakan nga. Bisa pag nga niya itong treatment, ako gihapon ang inyong amahan, ako gihapon ang inyong inahan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga naman, kaya kung yan ang yung approach, mas mas open mag-un ang mga bata ng misturya.
1: Correct.
0: Kaya wala yung kahadlok ba?
1: Oo.
0: Pero, di, kaya bang laing kasi skulahan, mukha naman nagkalit niya. Mukha naman nagkalit, paminawa. Ay nga, unya na nabig, eh, napag ko yung ginabuhat. Ayaw.
1: Ma-reject mo ko siya.
0: Oo, na yung rejection. Na may tabo sa yaso. Ang tendency, di na na misturya sa'yo mo pagbalik.
1: Ah, di, busy mo na ako ginikanan. Di na lang kung misturya. Kung barkada na lang, kaya ka to. Alay, pre, sabay na, pre.
0: Ya, masulsulan sa barkada. Ah, manimalos na ba? Manimalos na ba? Ah, wala na.
1: Di ba? Katong duha kabatanon nga namusil?
0: Oo.
1: Na ilang ilang mga conversation, bantay lang na sila ba? Inaadyo ko yung dito, ano ba?
0: Pero kana dautan na, ha? Please lang. Paggahingin mo oras sa isa kaadlaw. Ayaw lang, once a week. Sa isa kaadlaw dapat tagod. Inikuli sa mga bata sa iyong panimalay. Sakripisyo ha, gina. Ako, katropang Chris, kami ni partner na ako, di kiwi katulog, gusto wa pag yung bata sa balay.
1: Correct.
0: Mo na apin ni kapulo ko na yung activity.
2: Okay.
0: Sumay pa, nag-squila na lang po tabalik lagi, anak ko.
1: Mag-inansyahan pa ang pulaw.
0: Oo. Oh. Eh, pa, nag-squila na lang tabalik eh. Mauyan pa siguro ako ng maestra.
2: Okay.
3: Bullseye!
0: Bullseye! Poyong, talagi.
2: Okay.
1: So, tinood lang, pildigita na hisgutanan.
0: Seryoso, seryoso mga kagilaan ha. O seryoso po nga giangkon. Sa DepEd, Jensen. Ang problema nga, ito nag-bullying nga problema sa tulungaan. Kaya nag-idil, yan ang ka-worse nga pareho na itabo itong sa laing tulungaan.
1: Oh, sa Tacloban.
0: Apan mga katropa, nag-exist. Hulaton pa ba na ito? Nga na'y mahitabo. Kaling issue sa bullying katropa, Chris, dili na po ni dapat sa eskwilahan na. Kani, tanay
1: dapat gini, sa panimalay.
0: Tinabangay gini. Tinabangay, panimalay, komunidad, eskwilahan, gobyerno. Kumbaga, whole approach ba? Kana,
1: oh, holistic approach.
0: Holistic approach yun. Eh, di ni masulbad sa tulungaan lang, sa tinood lang.
1: Correct. Ang DSWD po, ang atong lokal nga panggamahanan sa syudad, dapat ay programa bahin ani nga mo-augment dito sa programa sa DepEd. Kaya maglisod ba si DepEd tungod sa iyang kakulang sa pundo?
0: Kung sa'y gamit na ng mga sanggunyang kabataan na to, kung summer.
1: Oh. Correct.
0: Ang sa mga proyekto sa ito mga SK, dapat kina-double check niya sa ito mga barangay. Proyekto sa mga SK kada summer kung asa ang mga bata o klase.
1: Dapat aron mo na yung dili, priority.
0: Aron dili, kanunay nga nakatutok diha mga katrupa sa kajet.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Asa naman ito mga sports fest diha mataga panahon sa summer. Di ba? Daghan man sa mga kabataanunan ng ilado na kayo sa ilang mga achievements. Kay katong bata pa sila, nag-appeal sila sa mga activities. O niya na-improve nila ilang skills. O niya nahimo sila mga athletes. Kasagaran sa mga athletes, taas biya kayo. O kanang endurance, naapod sila kanang matawag na to nga disiplina sa kaugalingon.
0: Oh, niya matagsimbahan sa unsa mang sekta. Ah, mapa Roman Catholic man ka, mapa Baptist man ka, mapa Wesleyan Church man ka, mapa Muslim man ka, na ay mga activity na kada summer. Diba? Ang Katoliko na ay katikisan pag summer, ganun din yun na pasunlon. Sa Baptist, yung activity sa inyo pag summer.
1: Nami ka na triple S.
0: Diba?
1: Camp, mga youth camp.
0: So, ipa-appel ang inyong mga bata sa mga activity, aron din ni kanunay nga makatutok niya sa gadget.
1: Correct.
0: Diba?
1: Kay sa gadget ba ya, abi nato dili siya harmful. Monay naguna karon nga hinungdan nga nag-usob ang batasan sa mga kabataanunan.
0: Paunsa niyo pagkabalo sa activity sa simbahan nga ultimo niya sa inyong parokya man kaya apil-apil ni simba. Sa inyong parokya. O ba kaya atin? Ano yung sakit nato mga Katoliko usahay? Makainumdom na tamanimba mga kaigalaan kung huliwit. Makainumdom na tamanimba mga katropa kung Christmas. Makainumdom na tamanimba kung kalag-kalag.
1: Bunyag, patay o kasal. Mundiharag yung kamusulod, pwede pa ita.
0: Igo, mabun mo niya. Igo, manggani ko.
2: Okay.
1: Ang ginikanan, yun, ako kay siya o bili ba nga kita mismo mangulo sa
0: correct.
1: Pag-guide sa itong mga anak. Kinili man ang musulod ng anak, kundili kita yung manguna. Kundili lang makitaan lang ginikanan, nagkasulod ang simbahan akong papa. Musulod sa kubi kay Paula, muntahan yung anak biya ko niya. Ano ba?
0: Tata,
1: ikaw, di man ka mo ato, di. Unsa ba pagsulod sa anak?
0: Na po instances gana na sila mga barkada katrupang
1: Chris. Kana po, piliyon gina dapat.
0: Oh, naman ko yung mga barkada nga, for example, dili katoliko. Ikaw, katoliko ka.
1: Oh.
0: Imo naman noon, bawalan imo naman. Papila nga naman di ay.
1: Oh. Basta wala, ang gitudlo niya makaayo siya.
0: Hindi tayo magbutang og division kung unsa man ang gituuhan.
1: Nahalagi.
0: Di ba? Mm. Papila! O, for example, katoliko kang dako. O, gusto na agdi sa barkada sa imong anak. O, ato nito, kaya activity sa Baptist. Panto ka!
1: Mm. Hindi nga ora ba kayo basta na activity sa Baptist kay na mga sports fest, na mga diluwa dito.
0: O, na activity di akaroon sa board again. Panto ka, pati na. Kaya
1: Gi-invite.
0: Gi-invite sa iyong barkada. Kung sa may doon, tani sa naman ang Ginoo.
1: Tino na, ang gitudlo diya usara. Unya, awalay laing tumong diha para mapa-improve ang iyahang spiritual values ba.
0: Mm.
1: Kay kung mataas ang spiritual values sa katao, lisod na kasi mubuhat o kada mga butang nga makaguba sa iyang kaugalingon. Ingon man.
0: Yeah, number one dito, pero ka-purpose, na i-social decision ng imong anak.
1: Kana. Yeah. Muna di dapat walaon. Kay kung mawala ang iyang socialization, makupya niya ang pamatasan sa iyang nakitaan. Asa nakita? Dito's gadget.
0: Diba? Oh. Ah, high school pa lang, natingala ka, ngayong anak, way uyab.
2: Atay.
1: Tingala po ka, nga, dako na yung anak mo naman nag-robot.
0: Nga, ayaw, kasuko kung yung anak, magka-uyab, ha?
1: Mm.
0: I-guide lang.
1: I-guide, o.
0: Oh. Ano sa mga do's and don'ts?
1: Correct. Wala, may lahing musulti na sila, di ba musulti?
0: Kaya murabag ka lang, murabag kagwa ni Agi, uyab ni Agi.
2: Atay.
1: Ana, responsible parenting. Oh. Dapat pakusgon. Kay, tanaw na ko, ang resulta sa irresponsible parenting, kining bullying.
0: Hmm. Kanama ko, usahay kita mga ginikanan, overprotected ta. Tapos na, isa pa po na sa mga sakit na to.
1: Overprotective kayo?
0: Overprotective kayo. Gamay lang ano, ayaw pag seri, ayaw. Ang sapag kasosyalize sa imong anak.
1: Oy, dili ka forever na sa imong kiliran sa imong anak, madam.
0: Di na, gawas, di na lang ko, padulaan akong email, padulaan akong Roblox.
1: Mabitaw na. Muna nga, nakabox ang kinabuhi sa imong anak. Unya, magawa siya galit dito sa publiko. Unya, matingala ka nga kung naay mga gamayng bikil, galit siyang mureact. Unya, di siya kabaloon sa unya, ibutang iyang kaugalingon. Kaya gibutang rani mo siya sa usa ka sulok sa inyong balay.
0: Pagawasan imong anak. Ang importante, advisor yun nga, update kung asa ka.
1: Mm.
0: Kaya para makaibaw ka.
1: Mm.
0: Nga, kung di pa yun ka, naay mga app, Life 360. Tuduan na lang tamudaan para mabalan yung asal location
1: sa install, yung install sa iyong cellphone.
0: I-install sa iyong cellphone.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nga ayos, wala ig data ha. Kay...
0: okay, hindi mo mo malokit kung may data.
1: Ana lang.
0: Iba, para makakaton ang imong anak, kamalo mong kita sa panahon karon kita mga ginikanan, lahi mag-una itong pagpadako. Kaya gilagay ito una, grabe kay istrikto itong ginikanan.
1: Oo, oh, batas militar.
0: Batas militar. Kinaulan, yan yung urasa na kasubalay.
1: Napay term sa mga tigulan, kinatsila nga pagpadako.
0: Oo. Oh.
1: Kanang gamay yung bikil, pak, alating
0: doon. Ah, sakit ka ng dati gan.
2: Atay.
1: Maayo man ito sa itong panahon. Pero sa ilang panahon karon?
0: Hindi naman kung siya pwede. Lahi ang dagan sa panahon nila karon.
1: Nanito yung mga balaod.
0: Nangita tayong pamagi yung saan.
1: Tayong bata, di ba?
0: Kaya number one, magiging mga katropa. Magsugod magiging sa panimalay.
1: Mm.
0: Oh. Ang pagka tarong o batasan sa ibang anak, magsugod na sa imuha, isip ginikanan. Dili na sa eskwilahan.
1: Correct.
0: Oo, matakdan na sa iyong mga classmate. Pero kung gisugdan na limo na o matuto di sa iyong panimalay,
1: Maglisod o penetrate.
0: Di na na makasabasta makapenetrate. Mm. Ano na bata, di ko anak, kay hadlok man na, bawal man na. Makasabang ko sa umamag papa.
1: Oh, dili man na gusto ni mapa.
0: Mm. Kamu lang diha, iskwila pa ba ako? Sundon sa naong ginikanan, kay iskwila pa ko, kasi niya, di ko pa iskwila ako.
2: Okay.
1: Di ba? Imo nang gisulod sa una niya nga ang kaugmaon, nakadepende kanunay saya sa imong guidance.
0: Mm.
1: Kay kung mulayo siya diha sa guidance ni mo katrupa, posibleng naan na siya sundon nga tama ang guidance kay ang nabalaan nga pwede sa iya.
0: Kita nakasabot na karong katrupang place nga naglisod di ato mga atong Department of Education regarding sa issue sa bullying.
1: Kay dili naman kung ila dapat.
0: Kay nga naman, sa balay pa lang mo dapat, sa bata pa lang yun dapat na disiplina na.
1: Mm.
0: Ginatagaan ninyo pagtaga ng inyong mga anak.
1: Mm.
0: Ang inyong anak ba si maunay bully, nga naman, kulang na siya pansin sa iyong panimalay.
1: Oh, di mo istoryahon. Wala diba? Kayo pakialam sa iya.
0: Hmm.
1: Una siya ipatabang assignment. Ay, kung samok-samok ka, busy ko sa trabaho. Gina-reject ni mo siya.
0: Kana ha? Wala ninyo na mapansin. Pero dako kayo ng impact sa mga bata.
1: Correct.
0: Busa ka mo di ha, nganapan mo yung mga gagmay baby pa lang. Esos in taon,
1: paminaw. Uban na ninyo kung asa mo. Ayaw nyo gibulag sa inyo. Kasamtang muuban pa na, pauban na. Pero muabot ang panahon nga, di na siya muuban tungod kay dako na siya.
0: Mm.
1: Napo siya gusto niyang i-explore yung kaugalingon.
0: Correct. Mas importante na i-monitor lang yun mo.
1: Mm.
0: Diba? Darama ka diha para mag-giya. Naaka diha para dinitukon ang ibong bata.
2: Bullseye!
1: ayaw siya kawangi, ayaw gikawi sa kay gayunan nga mo-grow kay dili man ka forever na siyang kiliran. Ibilin sa iya mga pagtulunan, ibilin sa iya ang mga lessons in life nga mo-grow siya bilang usa ka responsabling individual.
0: Eh, gusto na ako mag-appeal di o kanang ano, di ba? Kanang duwa di sports. Oh. Ah, ayaw yung pag-appeal na pag-focus niya sa sipiat na ka dito. Diba? Oh, dili dapat unsa ang sports na kaya nimo? Oh. Diba? I-check ang kapasidad sa mga anak, kaya nimo. Kung di nimo kaya, makita ta matudlo nimo.
1: Hmm.
0: Diba? Ako rang ganing ginaprito una nga nagi anak na ko mag interesado balibol, wa gid in tawo bisag isa.
2: Atay.
1: Akong pagumanggod katrubang Ruel, naagid siguro siya dugo ang sports minded ba kay yang papa, basketball player man to. Siya gusto siya magbalibol, unya sa man kay di man monitor kay wala pud lagi kanang dili wala lay makasuporta ba.
0: Na ina katutog balibol ha. Dari sa unsa kani nang di sa may Yumang sa nang sports ano ha. Taga ano na siya sa Sabado Domingo.
1: Mm.
0: Na sa dadya ala stress.
1: Unsa requirement?
0: 3 to 5 ako pangutano na tuon ako. Kauban to nako dati sa college balibol.
1: Kay ako gi-enroll di akong pagumangkon.
0: Sila ang Uncle Marlo Suarez di sa bula.
1: Ito gwapo man ang ma-enroll nimong bata sa sports kay ang iyahang leaning ana dito gina sa mga disiplinas kinabuhi.
0: Nga to pangutano nun sa na. Nasa di balibol ana training kada Sabado ug Domingo.
1: Camp na dili man. Ano
0: camp ana ba? Ano gi siya? Ga-train sila mga bata. Ano nakaibalo mo balibol? Coach to na ako dati, si William. Kuyo kay to, pero dako na kay Tian na karun.
1: Ang skill, wala na wala.
0: Wala na wala, pero hindi lang kambak na. Marlo? Kuyo, kayo pabunalo na itong college me. Ayaw lang karun, kayo wala na. Dagko na kay mga Tian.
1: Lahi na, nagbit-bit, nagbunalo.
0: Makabumba pa pero patong na daan sa bangko.
1: Anyways, nagkapasalamat sa mga ingana nga mga individual kanang helping dito sa mga bata ba nga makat-on sa mga skills nga kinahanglan nila karon. Kay kabalo ka ang bata, pag dili siya taga-add chance and opportunity nga mo-grow bilang individual, maglisod siya o cook up. Magsige na siya pangita kung asa man dyan ko bilong. Kay dili siya makita sa iyang identity. In the first place, nakakita kong identity dito sa sports na ako nga na-engage.
0: Nay, ano, kanang diha sa Ginto. Halos kada weekend po na sila diha, soccer.
1: Mm.
0: Na po diha, nag-train mo yung soccer. Amo, pili po yung bayad diha. Pakita mo pamagi. Kaya kanang di po kayo mabadakan o gasto.
1: Correct.
0: Okay, pwede ba yung paita po sa panahon ron?
2: Atay.
0: Gusto mo kaya rin sa mulo sagod? Mauna siya, isa sa sikreto mga katropa. Ano nga malikaya nga ito mga anak? Kay dili na ito pwede nga talanda lang iasa nato sa eskwelahan. Pabitaw na nawagan ng DepEd sa mga estudyante nga biktima nga magsumbong kamo kay mao ra man nila mabuhat.
1: Mm.
0: Pero katong the way nga ang imong anak gani bully na daan wala na nagsugod sa eskwelahan. Nana sa iyong panimalay.
1: Mm.
0: Ha?
1: Yeah, wala kabalo ikaw aman, ikaw to number one bully sa imong anak mo. Ingon gani nga gamay ang grado. Ay sas, layo ra kay kaskuha ba?
0: Ako.
1: Wala na ang bata ang taon uklo na. Nga musulti pa siya sa imuha nga.
0: Pagbabagsak yung mga anak. Sige lang, bawi lang sunod. Mga na yung kapasidad yung study lang yun.
1: Ayang kundang.
0: Ayang kundang. Ano lang, undang.
1: Ako bitaw sa una. Ano lang, ako bitaw sa una. Mas worse pa man ko sa imuha pero naningkamot lang ko. Ano ba?
0: Ako man ka na istoy sa una. Kaya man gina ko ang subject pero buang-buang ragi ko. Ay man ka nga, bawal pa marisa na, mo isang hubog. So, ano challenge na yun? Shot sa tayo. Sa mga klaseng exam na yun. Nahubog na. Lahi man na sa computer science. Kaya ang multiplication ni mo, kanang asterisk man. Ano mo na, basta sa computer ka, asterisk ang yung multiplication. Tarawan ni mo sa keyboard ng multiplication, di asterisk man yun.
1: Mm.
0: So, magsulat ka, asterisk na siya. Asterisk ba rin kanyo? Basta mo na.
1: Asterisk now.
0: Sus, kaya binakog multiplication, sus plus raman dahil, kanilibat naman. Ang plus, talon ako, multiplication, gi-multiply sa actor, di, mali. Irise. Kuya, kasi ang akong profesor nato si, ano, taga maitom.
2: Bullseye!
1: Bullseye!
0: Naman ko na pa, Gatdula. Hindi ko makakalimot. Si Sir Gatdula. Taga maitom.
1: May istorya po na ni Mrs.
0: Ilocano. Juan, Ilocano, Leila.
2: Atay.
0: Sa mga original nga professor dia si ano si ma'am wala na ako na maestra kay pinakaunang batch sa Comsci sa Notre Dame kana sila Ma'am Loy-Loy. Kakakyamba.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Ah, sa RMMC. Yan. Yeah. Anyway, balikan na ito ka Tropang Chris. Sa DepEd, ako, masulti din ako nga, dili na ito nga sulti nga imahay na ito tanan sila ha. Basta as long as kamo taga DepEd, dapat narapod mo yung kanabang
1: intervention.
0: Bullying guidance, ang sitawag din niya, policy.
1: Policy.
0: Namoy anti-bullying policy gud sa eskwelahan. Kaya ubang tulungaan, 2016 na ang mga year, 2017, wala pa kayo mga policy ang tulungaan. Wala bakit? Isa rin sa, may mahita mong bullying dari.
1: Oh, ako, biktima ko sa bullying. Pero
0: tanawan niyo karon mga katropa. Diba, lahi man. Sa tuwa dati, kay, kita mga kabatanuna na to dati, handlok magmuntang na makasakit sa itong isikengon.
1: Oh.
0: Karon magundili na sila handlok mo kalat kalasok kinabuhi. Tungod sa social media, gani.
1: Gani.
0: Kita to una, naba na itay social media, itong elementary tawaman.
1: Wala.
0: Magkala itay cellphone. Nagka-cellphone gani ko, kalay sa mga gani ko. Pinakaulang cellphone na ako, 5110 in town. Ay, di pa dahil. Before 5110, katong ano, katong
1: ako, Alcatel.
0: Iya sa Piltel, katong pang ana sa ice, oh.
1: Dako banguran. Kayo. Banguran. Banguran sa ice.
0: Dako kayo, Piltel.
1: Ako kay Kuan Alcatel, katong murag safeguard.
0: Safeguard.
1: Pulikon kay to.
0: Nagawas ang Nokia 5110, 3210, 3310, paspas kay Nokia, perting dato a pag Android bitaw na palong sila.
1: Okay. Wala sila ka upgrade.
0: Wala upgrade. Wa man nakisabay. Ya, yeah, Samsung mo'y pinakaunang nagsabay sa Android eh. Sila ini. Sikat. Oh, libre ng commercial ni Dre.
3: Okay.
1: Ayan yung bayre.
0: Takay mo niyo tag-isa ka cellphone na rin.
3: Okay.
0: Eh, tao. Kuya na kayo karong katropang Chris. Sabihin ba kanina mga anani, mga online threat ng kakaitabo.
1: Kana yung mga
0: worst. Ani.
1: Worst.
0: Mga kagilaan, ang pagtubag sa isyu ng kinahanglan niya siya kanabang nindot nga aksyon. Kanagang forceful action ba? O di lamang yano nga pahimang no o seminar?
1: Correct.
0: Sa DepEd, ipaanam yun ninyo?
1: Implement
0: yun ninyo. Ayaw mo, kadlok nga, sakit bang sa DepEd o sahay ba, kanang performance rating ba?
3: Atay.
1: Ay mo, kalimot, bitaw mga taga DepEd, nga ang kinabuhi sa matag estudyante, maunay pinaka-importante sa tanan.
0: Tama na mo ha, pero kani, isingit ko lang, realidad yun eh. Di ninyo kayang, ano ho ng inyong mga estudyante, kaya mahadlok mo sa performance rating. Di man kanin ninyo mabagsak, bisag di ka ba lumubasa?
1: No.
0: Diba, ginapapasa na lang ninyo? Bisag di ka ba lumubasa?
1: Good luck, man.
0: Kaya naman, handlock mo sa performance rating. Pag-abot sa grade 6 teacher, ang teacher grade 6 teacher magproblema.
1: Okay, sao man niya pagpasar, nga di magin mo pasar ni.
0: No.
1: O niya, siya may mapiktuan sa rating ani.
0: Diba, luoy kayong grade 6 teacher. Ayaw ninyo i-depende sa performance rating. Kung bagsak,
1: bagsak
0: ka ninyo.
1: Oh.
0: Araw makakaton, makapaningkamot. Diba? Kung kinanglan i-expel tungod sa kabuang ngayong gibuhat sa eskwelahan, i-expel ninyo. Araw makakaton, makapaningkamot, at dili kay gobyerno mo na naman po tayo, maadagga na po ka out of school yun, tani yun niya.
3: Okay.
1: Lahi mo na siya, Kuan. Kanang dapat tanaw ng kondisyon ba? Kung nahimo ba na siyang out of school youth kaya wala opportunity or gahi lang yung gulo, tulibagbag lang yun na. So, dapat na ilaing approach para dito. Dili kay usa lang ka-approach ang sa problema nga lain-lain ang rason, pareha lang mag-approach, dili mo guna pwede.
0: Dahil dapat ang approach sa mga tulibagbag na yung guto.
1: Dapat na ay interventions balaon, saba na ay mga musulod ang simbahan niya para matarong ni siya.
0: Kaya ang kinabuhi, o kalawasan sa mga estudyante ang ngayong ibutang sa kinatasan, yun nga ang prioridad sa edukasyon.
1: Tinuod na. Dapat life is first sa tua. Kay kung mamiligro ang matag-usa, perting paita.
0: Na. Kamo, unsa may yung koneksyon, unsa may yung reaksyon. Unsa ba yung kaseryoso ang sitwasyon sa bullying? O kinsay angay nga manubag? Kung ang mismong iskwinahan o mga magtutudlo ang dalambigit na nini. Kamo po mga teacher, mga tibagak mo, ayaw, ginintawa ninyo, bully na yung mga estudyante.
3: Atay.
1: Kung na'y problema sa balay, bilin lang yung sa balay. Ayaw dalas sa eskwilahan. nga mapiktuhan ni
0: estudyante natin. Kung nagulat mo sa ibong uyab, ipili na dito. Oh. Ayaw dad as estudyante ni mo.
1: Sura ko, saludo ko sa mga teacher nga labi na katunas mga bukid. Nagapangita ko sila pumaagi kung paano nila i-express ang ilang love sa ilang estudyante.
0: Mga teacher, sarangani nga mutabo ko pila ka suba.
1: O kato, nag-trending nga ni Desmalungon, malapata no? Nanabok og sapangan ning ba magkalita.
0: Nga. Mao ra siya mga kaigalaan. Kamo, sa may komento ninyo, sa may bullying ani. I-text or PM sa tuang PM. I-comment na lang diya sa tong comment section. Pwede ka ba mo text po sa 0962-479-1855. 0962-479-1855. May buntag kang Beng Hordico Padernal. Good morning! Pabalik pa kita ato sa palutson mga katropa. Ang The Secret of Health at Tumakoban mismo. Ato ang President CEO Dr. Melitoy. Kinigabayan na itong kaninyo sa Santong Plus Gold.

0: pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santone Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sunzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santone Plus Coffee Mix ka na. Sa Santone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santone Gold Herbal Capsule o Santone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santone Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suyap, perfect.